0: Base sa taho, kini ang unang kalaugan sa San Antonio Spurs sa finals sukad nga makasud sila sa championship round human ang pito katuig. Ang Game 4, nakatakdang ipahigayon sa First Bank Center sa San Antonio kundi in pagalauman ang mas grabe nga sangka samtang suwayan sa San Antonio nga itabla ang series. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Sa natat sa basketball, Tam is na pagbalos pinagi sa 22 puntos sa higante si Victor Wembanyama aron hingpito nagpanimalo sa San Antonio Spurs batok sa host New York Knicks 115-111 sa Game 3 sa National Basketball Association kon NBA Finals kagahapon nagipaygayon sa Madison Square Garden. Labaw lang gihapon ang New York Knicks sa best of 7 series 2-1 ug mausab kini ang nakaputol sa 13 kasunod-sunod nga kadaugan sa Knicks ika sa pagsugod sa 2025-2026 playoffs. Ang Spurs ni Kamada ug una din merehistro kini og nagunang pito ka mga puntos apil na niini ang duha ka dunk gikan ni Wembanyama. Sa napos nga bahin sa first quarter nakamugna og 12 puntos nga labaw ang Spurs 33-21 apan ningkukod ang Knicks hantud sa nailog ug nakuha ang labing unang higayon nga labaw 50-49 human sa 3-point shot ni Jalen Brunson sa napos nga bahin sa second quarter. Sukad ni ana dikit na kumbate o sa himatsong segundo sa duwa may patigbabaw ang kadaugan sa San Antonio Spurs. Gawas ni Wembanyama, si Stephen Castle ni duga ko 23 puntos o ni amot usab o 30 puntos ang film guard na si Dalen Harper samtang ang next ipangaluhan ni Brunson pinagi sa 32 puntos o nitampo sa 28 puntos si OG Anunoby samtang nihatag usab ang film guard na si Jordan Clarkson o G sa puntos. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Linar Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, balik Bad Boy sa iyang bagong pelikula si Senador Robin Padilla. Matod pa ni Padilla nga dugay na unta siya nga mihimo og ikatulong yugto sa Bad Boy, panwa kini madayon gumikan kay iyang yatagan og pagtagad ang natad sa politika. Human midaog si kani Presidente Digong Duterte sa pagka-presidente na atong tuig 2016.
2: Sa ato nga serbisyo publiko, mahibaw ang mga kahigalaan og kapresentihan sa lubong sa pating lawas ni Joy Lorejo Inohales. Himoon karong adlaw Miyerkules, human kini sa usa ka misa karong alauna sa hapon diha sa San Agustin Parish Church diha sa Panglao niya isunod ang iyang paglubong dito sa Panglao Catholic Cemetery. Bukti sa peso, itandis dolyar mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
0: Ang US dollar 61 pesos o 50 centavos, Japan yen 37 centavos, UK pound 80 pesos o 93 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 70 centavos, Canadian dollar 43 pesos og 48 centavos, Singapore dollar 46 pesos og 87 centavos, Australian dollar 41 pesos og 68 centavos, Saudi riyal 15 pesos og 98 centavos, UAE dirham 16 pesos og 33 centavos, Euro 69 pesos o 41 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Agay panapo sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitech at mga pulong sa kaalam.
0: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kaitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton.
2: Mungkanto ang nagbagang balita karong butanga, yun nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Usa nga usab ni Sir Raychan James ug ang kagawa Jerry Cahes. Ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD, main buntag.
3: Bye!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayon no nahimong mayor so ang mga programa nga nasugdan kaniadto ni kining former city mayor John Jesner Babayap ug karon congressman sa 1st district na continue no ni city mayor Jen Yap. So mo na ang mga development no sa mga proyekto.
2: So pero mo na nga ang problema report karon nga gi-question no giato bang kini na pong grenades no
1: drainage, kay yeah.
2: Tinuod yon pod nga dinato na malalis muulan og kusog-kusog dere na yung mga lugar dere sa Bilaran nga medyo unay tubig moabot yun sa tuhod.
1: Kay mo na mas may partner na kaisgot magkaning drainage no naka-mention kay katong nagka-contact mi ni engineer kuan ba kaning Gascon sa so, DPWH mga 2 weeks, 3 weeks ago. Ningon siya nga sa karon ilang gihimo ang pag kanang pag-maintain kuno sa mga drainage. Pero mao lagi ang ilang kanunay nga ma-experience partner kana kunong mga basura no kana mga bottled water ba nga mao na siya ang kasagaran mahawas sa ilang mga maintenance. So iyang giingon nga manawagan siya kuno sa mga katawhan nga kanang responsibilidad no sa mga basura. Natinga siya nga no manlusot maning mga basura tuwa man sa drainage. Mao ni makaingon nga inig-uwan siyempre mo kanang mo sa tawag na mo bara gito siya sa mga busnot unya wa pa manggod di ay ni masumpay partner kining diha sa kuan diha sa Piñaflor no wa pa na siya masumpay kay gani tungod lagi sa budget unya na sila ay unsa may tawag na murag impounding sa tubig dito daan sa may airport nga mao pa ilang gitrabaho kay adto na nila giplanuhan nga ihanok no ihagbong tubig dito dapita. So usa na sa mga kwan.
2: Pero ang problema ang budget lagay kay dako kay nagbudget.
1: Pero basi no karon makontinue na kay paningkamutan man sab gyud na ni Congressman Babayap no nga mabutangan na niyag pundo.
2: Pila to ka bilyon? Matud pa sa to ang city administrator na sa mga 5 billion.
1: Mga 5 billion masulbad kuno ang drainage. Kunya og 5 billion so sa to pa mahurot ang budget ana sa drainage lang. Kung drainage lang imong unahon.
2: Okay. Kini man gud partner. Tungod kay ang mayor diri sa Bilaran is si Mayor Jen. Unya nahimo pong congressman si Kong Baba. Unya kining siyudad sa Bilaran halos natung-an, hapit matunga ha, halos matung-an sa unang distrito. So karon kinahanglan nga ang panglantaw aning managtiayon, mayor si Mayor Jen sa Bilaran, congressman si Kong Baba sa 1st district. Unya kay ang tagbilaran halos natunga man sa 1st district. So lapad kayo ilang panglantaw aning development. Dili lang sa siyudad sa tagbilaran. Dapat magkunikay ni.
1: Katong mga silingan nga lungsod ma-expand sila sa in terms of development. Dili mabihayon ang
2: nasakop sa unang distrito.
1: Mga lungsod, of course.
2: So kay bisan si Mayor Jen, ang iyang mga plano, tungod kay ang iyang bana is congressman, dili lang kay, halimbawa, mag-isgot og traffic, ngipit sa karsada. So, ang ihapong dipinsaan na katong mga tao nga muari diri sa tagbilaran. Siyempre kay, kasagaran nga muari sa tagbilaran, manarabaho sa Panglao, sakop raman sa 1st district. So, naglibot-libot ra kadaghanan sa mga tao nga muari sa siyudad sa tagbilaran, sakop ra sa 1st district.
1: Nabitaw to'y plano sa una, basi mapadayon na gihapon to katong masa mo to siya? Loop system? Sa to? Kanang marag lima ka mga lungsod ang sakop ato partner nga naa nagpalibot sa tagbilaran. No?
2: So maglaom ta ni partner.
1: In terms of transportation.
2: Sa pagkakaroon ha, dako ang paglaom ani sa mga tao nga dunag yoy dakong kausaban ani nga administrasyon nila kaysa miagi. Tungod kay magtabayayong Lahi man sa una.
1: Lahi ang ilang paglantaw, partner. Ikumpara naman sa uban. Pero dili lang tayo mag-isgot itong mga past administration. Arita sa ilang present administration.
2: So, ang ilang panglantaw ani wide sa tibuok na 1st district. Dili lang kay siyudad tagbilaran.
1: Sa siyudad sa tagbilaran. Kay, although, ang tagbilaran mo ay maka-benefit no, in terms of development. Kay ma-expand man. Like, kaning Dawis mo man ni karon ang sentro partner although giundang lang mo gisuspend temporary ni Mayor Miriam kinaa diha kasagaran partner kanang mga kondo mga unsa tawagan niya kanang housing na diha no magiskuta og mga kanang housing project or mga kondo unya kun dire po kaspika side kaning Baclayon no kaning Libertad Libertad Baclayo, naapo diha ang mga developer, no? Ga-develop og mga housing para sa mga kaigsoonan nato nga katong nagkinahanglan og ilang kapuy-an. Labi na tong mga nagrenta partner, no? Sa ilang mga nagrenta pagbalay. So mas maayo nga anto, ana na sila. Naay opsyon ang atong mga kaigsoonan.
2: Mabitaw, miingon ko ganina nga dapat ang panglantaw sa usa ka leader, layo kayo.
1: Advance.
2: Advance kayo, ngano? Ang mga tao manggod mga higala, matagkaroon unya, nagkadugang ang nagkadugang. Pero ang atong lugar, wa nagkadako.
1: Oh, mabitaw, miingon sila nga, kani mga driver, makadungog ko nga, sana, gakaguot ko no ang dalan, gakadaghan ang sakyanan, pero ang dalan, wala mo dako.
2: Oh.
1: Of course, natural magina. Ang ama po, og kadaadlaw, magsibok po ng karsada, magkadako. Diba? Maugin na siyang gidakon. So, mauna karon nga, makamugna ta og kanang traffic no sa ato magkadalanan. So, mauna, kita...
2: Problema, ginoy?
1: No.
2: Dililalim.
1: Mao magina may tabo partner. Dili lang stagbilaran, gani stagbilaran. Maingon tong mga bisita nga gikag Manila, mas may pa ganung tagbilaran kay medyo luag pa kuno traffic. No, no nang, so, bang mga lugar, bang mga syudad, bumper to bumper na kuno.
2: No nang uga ko. Di ko mag-opisyal sa gobyerno. Mas may kay mas may pa tigpuna ra ko.
1: Mas may tigpuna.
2: Kanang tigbantay ra ko ba? Tigpuna ra ba? Kanang tigbantay sa di mao nga nabuhat.
1: Ah, mo
2: okay, kaysa ikaw mangulo, liso doy.
1: Kaysa ikaw mo ibantayan.
2: Di ba di kaya? Oh, mas may pa tigbantay ra ko, tigpuna no sa mga di mao nga mga nahimo. Kaysa ako ibantayan.
1: Mangaway siguro ka partner ikaw bantayan, no?
2: Adi pa, di po ko mangaway. Di po ko mga magpasalamat, hinon. Kau lahi po ko.
1: Okay, patubag ko, no? Pagka na ako, partner.
2: Maunang, bisag tano, di ko.
1: Adi ka na. So, muna, partner, mga development, no? Sa, kwan, sa atong, especially sa syudad. Kayo nag-inusara pa maning syudad, partner. Sa Bohol, no? Ang tagbilaran. Although, naidaghan ng mga lungsod na to, nga gaplano, no? Nagtinguha, nga mamahe pong syudad. So, lumba na ni sila kinsay mauna nila.
2: Di, no? ang problema mga dana kay naay mga kami nga syudad ha. Pero ang kuan jud nga kami nga syudad kay kining Panglao, Tubigon, sakop gapon sa first district man.
1: Oh, lagi. Pero at least mas syudad siya. Mas syudad siya.
2: Pero sakop na gapon sa first district mao na nga. Instead nga ang imong una-una congressman ka naka-focus kay usaray syudad. Madako na no, madako ang imong.
1: Mao na, pwede na po na si siguro partner, buak ko na po ang kuan, ang first district. Duhaon na po ka.
2: Adi lang ko musugot.
1: Adi na po ka musugot. Ana. So okay ra ka tulog ka syudad under sa first district.
2: Okay ra. Kining Tubigon kay. Ang gihuwat na lang ining Tubigon kay kilang population na lang yun.
1: Pila pa may kuwang day kaya itong papunan dito.
2: Sa area, pasar na. Sa kita, pasar na.
1: Ang number of population na
2: lang? Number of population na kuwang sa Tubigon. Mauna nga, ang mayor na sa Tubigon, mayor sa Tubigon, sige pangagni, pamalhin mo Tubigon.
1: Abin ako kato ilang mga tao mo ay gipagni nga, tukod mo laing balay kay residence man.
2: Hindi ka nang dito ka Tubigon, balhin mo. Pero kung kanin Tubigon, daghan na po nuntag mga establishmento gin matukod ya. Daghan ng trabaho ba? Pero
1: wala pa magud kayo na siya ay magisugot kag employment partner. No, mao gyud importante kayo? Mapugos ang tao og puyo dihan dapit tawas na sa katrabaho. Okay, alang pa magabang, magbuding hospital or maguli-uli. So
2: mudaghan ang tao. Mangita,
1: anan lang siya mangita og iyang kanang katukuran og balay.
2: Hantod nga dihan na sa puyo.
1: Mao na siya ay logic ba nga kinanglan i-develop una ang kanang economic no kanang sa makahatag og employment sa atong mga kaigsoonan. Mao na kulang. No, although og dire sa Panglao partner og employment na may daghan ka applyan.
2: Di kanang Panglao kuno 2027 syudad na.
1: Ha? Abot lang ka.
2: Natingala ko na partner.
1: May daghang ka-applyan partner. Pero ang uban po, mangita po experience. Biskin ang apply ka kay bago kang graduate, mangitaan pa kang experience.
2: 2027 ko no. Ang Panglao.
1: 27. Syudad na. Year o pizza.
2: Kunya, timanin na ninyo mga higala ha. Basta syudad city.
1: Basta syudad city.
2: Basta syudad city.
1: Basta city.
2: Basta Ciudad City na. Basig masipiat mo ba? Imo na yung timanan. Basta Ciudad City.
1: Onya, basta City, Ciudad.
2: Buti masabot. 2027, City na ang Panglao. Maunay nang gawas nga mga balita.
1: Mababaan din ang mo partner.
2: Diki, mauna na igingon lagi.
1: Kasi qualified na.
2: Mauna gani na. Kuingong pagka-qualified nga, labaw pa gani is qualified?
1: Oh, labaw pa si qualified.
2: Sumao na. At least pasalamat ha. Mauni da kong hagit karon sa atong mga namunuan, labi na rin sa First District, kay mura bitaw o kusog ang mga development din he, magdepende na sa mga plano sa leader.
1: So mo na dakong
2: paldamag.
1: Hagit no sa ato ang kongresista sa primerong distrito. Siyempre, under man na sa iyang distrito, so na siya ay unsay tawag ana. Lookout no, iyang lookout
2: mo sa development. Ang gikinahanglan karon sa mga tao is trabaho.
1: Mao ginay na biruan nga mas maayo kun naa na trabaho ang tao, no? Wala na standby ba? Wala na standby, wala na magsalig og tupad partner.
2: So mao lagi na. Basta ma-develop nimo ang usa ka lugar, mainganyo labi na naa ang peaceful og kalinaw, mainganyo ang mga investor nga mamuhunan na nang napita. So naay trabaho.
1: Pero og magisko tag peaceful og kalinaw partner, mismo si ang bagong hippie nato si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, no? Ani kung siya kanang nihatag og assurance, no? Para sa safety og seguridad sa atong mga katawhan. Mo magani.
2: Wala na kidnap.
1: Wala na siguro kidnap.
2: Pero haba.
1: Wala na kidnap.
2: Undangon na ng kidnap.
1: Atunas like lugar.
2: Klaro ha ba kay? Makwanta, maipit ana.
1: Maipit.
2: Aklarohan
1: ang tanaw na mga... tanaw na to, wala na ba kidnap? Wala na ba kidnap?
2: Wala na kidnap. Maipita. Atong laruho na kay daghan ra balaminaw na toron. Basi niya muingon sila nga.
1: Ingon tag wala na unya naa pa di.
2: Atong laruho na. Undangon na ba kidnap.
1: Og na kidnap partner, dili na taga tagbilaran.
2: Tagasa maghanap sila no. Tagasa ka ng mga kidnap.
1: Dili na taga tagbilaran.
2: Dili po na mga pulis. Atong laruho
1: na. Dili na mga pulis.
2: Mga nagsibilian man.
1: Sibilian nga muingon tag pulis, sibilian man na sila. Wa man maguniform.
2: So, mahinaot nga mawala na ng kidnap-kidnap.
1: Para
2: ang tiwala o ang pagsalig sa katawhan sa atong mga kapulisan, mas mudako pa.
1: Mas mudako pa o mulambo.
2: Unya, so, kung inana mangaling, so, mas mudaghan po ang mga investor diri sa tagbilaran kay di sila mahadlok makidnap. Or sa atong probinsya sa Bohol, mudaghan ang mga investor kay, siyempre, di sila mahadlok.
1: Kay safety na sila.
2: Kay sa Mindanao partner, og muingon ta sa Mindanao, Samoa sa Sambuanga, Hulo Sulo. Og muingon ta kanindot sa usa ka lugar dito partner. Pila ka isla sa Hulo ha ang akong nadtuan partner.
1: Hulo Sulo.
2: Kining mga tourist destination dere nga atong nakita. Layo ra kay na dito sa mga isla sa Hulo. Hulo Sulo. Halos nalibot ko nang lugar ang mga higala, dugay ko diha. Nakaingon ko grabe kanindot ning lugar lamang. Why mga investor mo ato hala sigad to, di ba? Pagka ugma gikidnap na ka.
1: Ini asa man mo ba na mo musumpay o mutabo ka ato na kas Malaysia? Kana yung backdoor.
2: Sa badol na.
1: Kana backdoor.
2: So, kinanindutan mga lugar diha partner.
1: Gusto ka mo backdoor ato ka sa Hulo Sulo.
2: Ato ka agi.
1: Pero kidnapon ka, di ka mabot sa Hulo Sulo.
2: Nindot ka na mga lugar. Ang problema lang, ang seguridad nimo. Sumona nga, dili ma-develop kayo tungod kay na may mga kidnapper gatang.
1: Importante yun ang peace
2: and order, partner. Yes, mao gina. No?
1: Kay mag-unsa man kuno ng face, unya, why order?
2: Unya, may problema kay... nauso ang kidnap-kidnap, so dapat huwag tangon yun ang kidnap-kidnap.
1: Kinahanglan. Niya, sa laing bayan partner, sa syudad matong gisgutan ako, no? Napod, gipaybaw ni First District Congressman Babayap nga ni Adto po ni, kadunay magunin siya ni bisita sa mga kwan partner. Kato yung gisaan nga, bisita sa barangay, no? So karon mga eskwilahan, no?
2: Labi eskwilahan na po.
1: Panausting klas, eh. So bago lang ni Adto siya sa Bungbong Elementary School, no?
2: Asa man, Bungbong? Katigbian.
1: Katigbian, aron. Iyang gitanaw, kinaday na ay bagong building da partner nga. Iyang ipatukod no kuan kining iyang gibisita kay
2: mao pong development diha sa Katigbian
1: no kugihan mapo ni atong higalang mayor dia daghan po siya mga access diha? No So although mapamampoy pagsugod so basta magtambayayo lang partner at mga leaders no dali ang development so
2: pero dipod pa ulahin ni among lungsod sa Maribohok.
1: Oh, siyempre.
2: Di pa ulahin.
1: Magkugigin ang mga mayor, partner.
2: Di pa ulahin ang among lungsod sa Maribok. May sapagpangutan nun sa manager.
1: Nga naman. Di, basig lahi po na yung giingon. Lahi po na yung pasabot.
2: Ha? Di pa ulahin yung may hisgot ang development?
1: Alagi, kay.
2: Di, magsilos ang pukana, hisgot ka Katigbian. Apila po na ang among lungsod sa Maribok.
1: Ano, magsilos? Ikaw kay siloso, raka kayo.
2: Ayaw!
1: Wapag ganit tayo makahisgot sa Maribok.
2: Ayaw pa, sige raka gisgot. Ganina pa. Ato na yung tulay.
1: Nahuman naman ito inyo. Ano mo silos naman ka nga Katigbian na po ito isgutan?
2: Di man kay... Negative man gud ang imong pagisgot sa Maribok?
1: Say negative wala ko miingog negative.
2: Awa ba?
1: Ingon ra ko gwa wala wala lipak.
2: Di magmaya. Murag masakitan pug butana agud nga. Nganong tamayo na atong lungsod sa Maribok?
1: Wala man ko motamay nganong karon man kaningon ana nga lahi na atong topic miski gisgot ta giskulahan.
2: Amo lagi katay. Katigbian man gud nya. Gwapo pug giskulahan na mo ang Maribok.
1: O lagi, wala sa minana nga.
2: O sige, padayon na. Sa basig magpatukod pud si kong baba diya sa Maribok na mo.
1: Adi, what ton? Ato,
2: magpatukod na magkalid siya. Huwag ka kahibalo di ay.
1: Asa man dapit?
2: Sa Maribok.
1: O sa man, doon ra magtagbilara.
2: Ay, pastilan ka. Miadto na yung mga opisyal sa Maribok, sa Kapitolyo. Kay nangayong say, suporta. O si kong baba mo suporta diha.
1: Sa college?
2: Ayo, college. Tukuron sa Maribok. Mauna diha.
1: Asa man dapit?
2: Sa katigbian, murag naapod no.
1: Napoy college?
2: O.
1: O, so, para maggamay-gamay lang na mga nagtagbilaran.
2: So muna, kung gusto lagi, kinahanglan og mo-appreciate ka sa katagbay, niya apil ang Maribok, ay kami nga college sa Maribok.
1: Oh, i-balance. Balance. Balance, ihon.
2: Mauna. Suportado po ni kong baba na anang college sa Maribok nga pagkatukuron.
1: Siyempre, iahago ng distrito. Ang nga po, mo-support yun na siya tanan. Basta sakop siyang distrito. Gawas lang og sakop na sa ubang distrito. Kaya di yun na siya kasuporta na.
2: So mauna nga... Mas nakanindot po na kayo makuha-kuhaan. Makuha-kuhaan ang mga nagdasok ng mga estudyante ba, no?
1: Labay na kayo. Kadaghan rin mga estudyante, partner.
2: So, pareha ka rin, partner. Murag na ay college nga nursing sa kuhaan? Sa Buena Vista, kung ako masayot?
1: O, diyan ni text, diyan ni message si kuhaan, no? Si manager. Tukuron ni kung baba pohon ang fire station.
2: Ah, fire station pa?
1: O sa inyo ha, siguro na
2: sa Maribok. O siging sunog, mag-usun Maribok. Gati.
1: Ano sa amang ka nakadaunay sunog?
2: Kay sunog bagura sa merkado. O niya, gibatikos ganito kay naugdaw na ay ha, pamiabot ang mga...
1: Ang fire truck?
2: Di malas. Ayaw! Bagura! Di hagod sa merkado! Dus and danas!
1: Ama na, wala na yung fire station ng Maribok?
2: Mauna sigurong dibilupo ni kong baba kay...
1: Ama na yung tukuran o fire station.
2: Okay, maula gina. Pasila na dismaya katong kuan kay pag-abot sa fire truck daw naugdaw na ang balay.
1: Oh, di fire truck good.
2: Ay. Mayon ang balita nga dibilupon na sa to.
1: Ang fire station. Oh,
2: dili.
1: Dibilupon ko ni kung baba ang fire station.
2: Bang ano man pud bitaw to? Di gabi ay mangod partner mga alas 2 ko no.
1: Ah, di kadlawon man day tulog.
2: Mga alas 2 ko no.
1: Tulog sila na nya way naka-report. Ang importante ana partner kaning pag
2: kining report.
1: Kag di ka report. Wala og daw ginaligabot nimo.
2: Kalaw lagi. Ang hinungdan ra to murag over sa charge ba. Kurinti ba? So man ang amping kita kanunay dili gid pwede nang magpabuntagan ng inyong mga charger.
1: Oy, lisod oy mo labitaw nga. Atong awhagon. Kanabit na magoy atong magkaigsoon na partner nga hilig bitaw mag-charge.
2: Matog, matog nga malimta na.
1: Cellphone or mga gadget. Unya maghidahigda makatog. So siyempre, ma-overcharge yun na siya. Unsa man, inig-overcharge na. Unsa man, asa man, padong tong kurente kasi charge. De, ang tendensya na, muburot ng battery or mubuto.
2: Mubuto.
1: So inig-buto na, makakreate na siya og kanang sunog. So muna, ang atong hangyoon, no? Atong awagon, atong mga kaigsunan, nga, dilig yun na nato i-practice.
2: Basta kung wako masayop, murag, kung wako masayop ha, murag alas dos ng sunog, nagsugod ang sunog, miabot ang fire truck, murag alas 4.
1: Adi, pila, dugay good po di, daw.
2: So malamang muna ito, ang ilang murag kumpiyansa ba, murag why tubig ang ilang fire truck siguro?
1: Di man, kay butangan, magyuna permintig tubig.
2: Di, ug imo gud nang butangan permintig tubig, mataya ng soda na.
1: Di nga nung mataya man nga, magdagandagan man na sila kay mag-visibility.
2: O niya, simpre, kumpiyansa. Di, magkuhan man na sila, murag mag-testing-testing ba, nana?
1: Okay, kay...
2: O di, mahurot ang tubig.
1: O di, butangan na po. Katong daan.
2: Eh, kumpiyansa man ka, adyo mag-naisunog. Usahay man gud kining sobra ka kumpiyansa. Mo nang,
1: hitabo. Kumpiyansa. So, di, mo nang, adili ta magkumpiyansa. Og sobra.
2: Tagsara mo gupo ng sunog, partner. Tagsara kayo na may tabo.
1: Tagsara lagi. Karo, ni kay tabo, di og daw. Inigabo, Sprite truck.
2: Og daw, kay tagsara lagi. Tagsara na may tabo. So, mo nang, kanan siya, magdepende na po na sa pag-amping, bakinsa magoy gusto nga masunog na imong balay.
1: Okay, ga-amping. Pero ga-amping. Kana kay nasubraan ra sa pag-amping siguro nga ga-charge ba? Nga na-overcharge.
2: Nagkuha ra mag-sweldo na yung mga kwan ha?
1: Masa?
2: Kanyang mga fire.
1: Fire?
2: Fireman?
1: Oh, niya. Nganong, niya. Isikot magagdakog sildo.
2: Oo, oh, kaya yahay sila. Kay tagsara kayo sunog niya. Inigabot pa dito sunog. Diyan muna.
1: Diyan muna.
2: Ay! Wa kay trabaho ba, no?
1: Kasi maplaytag fire.
2: Kung bata-bata pa lang ko koron mo na akong gi planuhan nung dangi. Wa mo koy. Kanang mo ingon sila hayahay pas pulis, sayop gina.
1: Oh.
2: Alay na mo ingon pag naa kay saktong kita mo ingon na sila hayahay pa sa pulis. Sayop noy kalisod trabaho sa pulis.
1: Oh.
2: Dili. Mo ingon dog. Hayahay pa sa fire. Fireman, ana siguro. Oh. Hayahay pa okay, sa
1: ako,
2: fireman.
1: Di ako'y higala sa una nga taga-fire ba? Abot, binuang ba niya o tinuod ba istorya? Nga, mingon siya nga. Kuan ka nang mo duty ko no siya kay mo off?
2: Mo duty kay mo off?
1: Oh. Kay, wala ba siya trabaho dito sa fire station?
2: Oh.
1: Inig uli niya. Inig off niya.
2: Oh.
1: Daghan mo siya trabaho sa balay.
2: Ha?
1: Daghan mo siya trabaho noon sa balay.
2: Pero wala na labot siyang trabaho.
1: Wala. Dili na sa fire. Yeah, personal ba? Muna ingon siya. Mo-duty siya kay...
2: Mo-op.
1: Okay, relax naman siya dito sa fire station. Puyo raman dito.
2: Oh, maglingkod ra.
1: Oh.
2: So, wala siya trabaho. Pero dito siya ang balay. Daghan siya trabaho.
1: Daghan mo siya trabaho noon. So, muna nga, inikuli niya, inik-op niya. Duty siya kay... Ano naman sa'yo naghang trabaho nun?
2: Kanagod ba childo ni mga
1: pa? Ayaw na lagi isigot ang childo. Kanagod magin na.
2: Inami yung ta. Pero hey, nasa na trabaho. Dapat kining mga fire truck. Inami may kalami. Ah, fire truck. Kining mga fireman. Nasa may nani. Mga fireman dari sa bol. Dagam na kayo. Inami na ilinog sa Mindanao. Padala. Ang tanda sa Mindanao, no?
1: Ang nangon. Sunog ba na dito sa Mindanao? Nga linog.
2: Rescue ba? Rescue. Gitrain mo na sila pag rescue.
1: Wa di sunog ang ilang gitrain. Ano? So pagpatay kayo.
2: Kanang mga linog-linog, mga bagyo niya, mga sunog. Apil na sila experience na unsaon pag-rescue. Oh,
1: dili, tanan nga ilang training. Ana, basic lang na.
2: Ha? Ah?
1: Basic lang na. Kahit kanang mga rescue, kato magyun ng mga naasa disaster.
2: Abi ni mo, tuganan ta ka sinood ha.
1: Oh.
2: Tuganan ta
1: ka. Anong karong pamabukun ni mo tuganan, ana?
2: Ay! Para mahibalo lang yun ka. Katong pag-bagyo bitaw nga, kusog bitaw kaayo sa liti?
1: Oh,
2: di ba naglinog man to sa tuwa? Naglinog?
1: Oh.
2: O niya pagkahuman duha kasimana o pisak buwan ba to nagbagyo?
1: Oh.
2: Nga grabe yun ang pangsalanta.
1: Dito sa liti?
2: Oh. Nagvolunteer ko ato, rescue.
1: May kuyo ka?
2: Oh.
1: Sa tuwa dito na kagliti?
2: Dito ko sa kining urmok.
1: Niya, yeah, unsan po yung trabaho dito?
2: Ay! Utapang nga ng mga tao. Nagdami nito. Gigama na magbalay.
1: Mao
2: na itinoo. Dahil ka.
1: Wa man kita sa picture mo.
2: Ako bisa ginani lang ko. Ay, pero, kanang mga inana, tumanata ka. Nagvolunteer ko rescue. Dito sa urmok. Duhang simana.
1: Aso pwede ka ipada dito sa
2: urmok.
1: Ay, mo na. Gito kung takatong taga PDRRF.
2: Wa ko'y trini, ha? Wa ko'y trini. Dipindi ramang gunanin mo kung gusto kang mutabang.
1: Tabang.
2: Oh, daghan man imong matabang, ha?
1: Sa matong grupuhay may kuyugan.
2: Sa ako to, nag-initiate may mga kauban ako nga taga Cebu. Ako ray taga Bohol ato.
1: Ah, dito ra mo gaabot.
2: Oh, mi upir lang ko nga tungod sa pagpasalamat nako nga bisag naguba akong balay sa linog, why naunsa sa among pamilya, pagtanaw nako sa mga balita nga grabe nang ginahanglan og rescuer dito sa Liti sa Ormoc, hing volunteer ko.
1: Nganya nga wa man kakauna-una mag-volunteer dito.
2: Abi nimo. Ay! Kagana ko kauban. Mo ko. Abi ni mo ang akong giproblemahan.
1: Oh.
2: Sadyang dito na ko, ang pag-uli. Pasilan nga problema.
1: Nga nga problema.
2: Halos na niyang mga tao kay muhawa naman. Sus, tuganan ta ka.
1: Oh.
2: Tuganan ta ka. Tulo ka adlaw na akong gipilahan ang akong tiket. Papauli. Oh, pauli sa Cebu.
1: Ang saon man ito na tulo ka
2: adlaw? Halos na hot na naman po may mga pagkaon dito. Di mo, natural. Muli ka.
1: Muli na.
2: Sus, tulo ka adlaw kong gapila partner sa akong tiket. Pabalik sa Cebu.
1: Oh, experience to ni mo partner.
2: Grabe, oh, may kong kinamoy na na.
1: Hindi, kayo mo man itong gituyo, kay gusto makakang magpasalamat. Di,
2: mao lagi. Mao na ba? Ngayong tao, kanang muriskyo, kining atong mga fireman, nindot na na sa'y padala o na ng mga riskyo. Pero wala tayo oras, partner. Oh. Aw, mabalik, may mga higara, karang taon-taon.
3: Kining Sibya, usa ka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
6: Good news! Sa MGUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. My existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Kinsay ngalan na to, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
7: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong kong nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
10: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
11: Dr. Edwin Ventura, pagsalik sa tatak Ventura.
12: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat sa kukabulan gamitin sa imong vitreous o galenic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o galenic test.
11: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyad jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? Oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot
15: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The new KISS FM 102.3, 8:45 in the morning. Mga ka-KISS, Cyrus the Verse for the KISS Love Day Midweek. Yes, good morning sa tanang mga ka-KISS nato riya sa Kalape, Butika ng Bayan. And congratulations sa katong mga ka-KISS nato riya. Nag-open ang ilang bagong branch sa Kalape, Butika ng Bayan diya sa Atbang sa Alturas Mall diya sa may City Square branch nila ang Kalape, Butika ng Bayan atong June 8. Yes, daghan kayo silang mga brands na karon og sayon na kayo ang pagpadulong niyo, pagpalit sa inyong mga tambal diha, mga kinanglano ninyo, mga reseta gikan sa doktor o uban pa mga vitamins. Yes, sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, sa tanang mga listeners nato diha kanaminaw karon, good morning sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan staff. Yes, atong mga gwapong-gwapong staff diha, mga smiling kayo nga mga staff nato sa Kalape Butika ng Bayan. Good morning niyon tanan. May pagpaminaw sa tanan ng mga ka-KISS na doon niya. And to Sir Floro Ringa, good morning, sir. And to Konsihal Plong Plong, may pagpaminaw. And sa tanang mga taga-TESDA office, sa tanang mga staff na doon niya sa TESDA office, good morning niyon tanan. And may pagpaminaw niya sa itong mga ka-KISS po niya sa, yes, diya sa may SBR office. Diya sa SBR Training Center sa may Ubuhan, Tagbilaran City, to Captain Servando Cantaros, to Ivan Edward Cantaros, and to Renaline De La Peña, to Christina Bahulay, and sa tanang mga SBR staff. Yes, and good morning yung tanan diha ato mga OJT, ato mga scholar diha sa na diha karon sa SBR Training Center. Good morning. And to Engineer Ondoy Bakamante day, and to Byroni Tando, good morning. And sa tanang mga ka-KISS po nato diha nga naminaw karon, good morning sa tanang mga taga Pasonaga Restaurant and Payag Restaurant and Sayas, to mga listeners diha, and Unitap and Unicity, Novo Jeans, W69 Sports Apparel, and Shopper Smart, Justicore Building, good morning. Yung tanang City Square sa tanang mga tenants diha nga naka-tune in sa KISS FM. To Broke Kagawad Marlon Dilusa, to Ati Maymay diha sa Balustor sa Manga, and diha sa Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue diha sa Kilid sa Barracks, and sa Ronnie's Barbecue and Kati Special Barbecue sa J.E. Clarin, good morning. May pagpaminaw ni yung tanan diha to mga pinalanggang ka-KISS nga naka-tune in karong mga orasa. Yes, 8:47 in the morning, KISS Love Day Midweek on KISS FM every Wednesday. And atangi karon tataod si Boy Kulot sa Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: It's Love Day Midweek.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating programang Health and Wellness ng DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabutay yung mga katanungan na and at the same time, pagdating naman po sa gabay kalusugan, kami naman po yung magre-response po sa inyo. Ngayon, dumako naman po tayo sa inyong mga katanungan kalusugan at para sa mga gusto pang humabol, pagpaabot po kayo ng mga katanungan ninyo po sa ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ano po ba nakakatulong i-excel Makabuhay products sa mga taong may anemia? Lagi po akong nangihina at madali pong napapagod at mababa po lagi ang dugo ko. Ano po ba ang pwede kong gawin? Nelia from Pagadian City. You know what? Ang anemia ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay bumababa po ang red blood cell count or hemoglobin sa katawan po natin. Pwedeng sanhi po ng kakulangan sa iron, vitamin B12, folic acid, pagkawala po ng dugo, or some of medical condition na nakaka-apekto mismo sa bone marrow. Alam niyo po ba mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay capsule ay mayaman sa iron ingredients gaya po ng malunggay, asitaba at spirulina na tumutulong sa production po ng red blood cells at pati na rin sa hemoglobin. Ang turmeric at ginger naman ay nakakatulong din sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya I highly advise magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 4 times a day, no? EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet sa umaga para sa dagdag na kalakasan at blood circulation support. At isa naman po sa hapon, no? Gawin po ito consistently within a period of 21 days para makita po natin ang pagbabago po ng inyong kalusugan. After 1 month, pwede po tayong kumuha po ng another laboratory examination para ma-monitor po natin na talagang makikita po natin ang malaking pagbabago sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Dati po ay hirap na hirap po akong pag-ihi sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit sa CR, pero konti lang po ang lumalabas. Pakiramdam po lagi po may naiiwan po sa pantog. But after 2 months, nang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na po ang daloy ng ihi ko at mas bihira na rin po ang ihi ko sa gabi. Maraming salamat po, Rolly from El Nido, Palawan. Alright, no? Maraming salamat sa pag-share po ng inyong experience po, Sir Rolly. Ang prostate enlargement ay karaniwan sa mga tumatandang lalaki, no? Dulot po ito ng hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang natutulong po talaga sa kanya ng EXL Makabuhay products dahil po sa Makabuhay, turmeric at ginger na mula sa EXL Makabuhay capsule na may anti-inflammatory na nagbabawas po ng pamamaga, particularly sa prostate, no? Idagdag mo pa na isa sa mga key ingredients po nito ang garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. Kapag sinabayan po ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina na mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri ng condition, magsimula po kayong uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe ang sakit po ng tagiliran ko at likod ko dahil po sa kidney stone. Parang may tinutusok, no? Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months lumiit po ang bato ko at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin na po ako nakakaranas ng madalas na pananakit. Pevy from Tagbilaran, Bohol. You know what, no? Ang kidney stone ay nabubuo kapag sobra-sobra ang mineral deposit gaya po ng calcium at uric acid. Ang sambong at lagundi na mula sa EXL Makabuhay capsule ay may natural diuretic, tumutulong sa pag-flush po ng excess minerals at idagdag mo pa ang serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial para maiwasan po ang infection habang lumalabas po ang bato. Ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium has na tumutulong sa detox at bowel movement para mas mabilis maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases na magsimula po kayong uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet once a day. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang para po sa isang kondisyon, kundi holistic na tulong para sa puso, sa kabuuang sistema, pati na rin sa prostate, pati na rin sa ating kidney, at of course, pati na rin sa ating baga. Dahil ang synergistic effect po ng herbal ingredients na scientifically proven para po talaga sa wellness. Kaya mahalaga na hindi lang po tayo na nakafocus sa pagpapagaling po ng sakit, ha, kundi sa pangangalaga din ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin na ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang para sa mga may sakit. Ang araw-araw din itong protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Always remember po mga kamakabuhay, stay healthy, stay happy, and stay blessed. This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi ninyong health partner sa kalusugan. Hanggang sa muli, dito lamang po yan sa DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay, magandang kalusugan. God bless us all.
0: DXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: Walekta na.
1: The new Kiss FM 102.3. Welcome to Tawag ng Tanggalan with Boy Kulon. Happening every Wednesday morning, kabalo na mo basta love day midweek. Kunya sa buntag, mo'y gipaabot sa tanan ang Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. And we have here the man of the hour, the one and only Boy Kulot.
2: Yes. Good morning, everyone. Good morning, Dishan.
1: Morning, Boy Kulot. Kamusta?
2: Okay lang yapon. Bisag nagka labi mga hitabo sa kalibutan.
1: Kabalo naman tana nga. Basta na ay katalagman tungod mo po na kay di balik lagi kagkanta lagi. Nawala naman tana pero tinggubutan naman hinuon. Hasta ang kuan, hasta ang senado, hasta pa ng basta di tamang hisgotan na nila kay dili worth it. Pero hopefully katong mga biktima sa kuan sa
2: Salino.
1: Earthquake. Oh. Hopefully, they will be provided, comforted.
2: Back to school, bakaroon, di ba?
1: Bito. So, Boy Kulot, sige. Live day ta sa atong official Facebook page.
2: Sa Facebook, sa Kiss FM. Oh, alright. Kasyan, by the way. Boy Kulot. Pan-pins. Pasalamatan sa nako diyan kani si shout out to iChoice Optical Shop. We have back to school promo. Located in front of Tagbilaran City Central Elementary School. Especially to Dr. Angel Plaza. My staff tiyo si Ma'am Annabelle, Bibi, Umak, Boss Arman, Sir Alf Bryl, Nanay Siliaan, Bibi Palanga Kian. Our emphasis is your vision. Oh, salamat, iChoice. Optical Shop.
1: Alright. And then?
2: And then, ano po sa kwan day? Sa Yayo Builders Day. Uban ni Engineer Bin Macol. Yayo Builders committed to make your dream a reality. Salamat, Sir Bin. Oh, siyempre, di mo limitan na to si Sir Marlon De Luza. Yes. Sa Balot Store.
1: Kadawad Marlon De Luza ug si iyang kuan syempre iyang better half na si Mamaymay De Luza and sa iyang family ug tanang mga suki na to diha sa may Balot Store. Alright, so
2: ano pa shout out to reverse sa UHAP ni si Molly Deo.
1: Sige, here you go.
2: Hi, Diciano, we call good morning. Please ko greet sa among controller na si Ma'am Maricel Redulia. O sa iya, mga sakop sa ilang silang Elren, April K, Clara, Ginny, Cheston, and Anje, o sa tanang si Ridan Farm. Always naminaw dire sa CPG North Taluto. Thank you.
1: Alright. Okay, isa pa na upang da. Daghan pa kita shoutout, Boy Kulot ba? Sa itong Facebook page.
2: Si, kung ano, si Ruldan Maslog. Good morning, Boy Kulot. Si Tsuna Ozaron.
1: Ozaron.
2: Ozaron sa Facebook. Gala. Dapat yun na sa FCB Downtown. Yun, sila Margel, Cherry, Mikmik, Marisa, Anna, o Gail. O sa 360 Pharmacy, Jake na rin, Digician. Shout out po sila. Junel, Reza, Mary Grace, si Erica, si Guni Taran. O napaday pahabol shout out to Waji Pickleball Pickleball Club sa La Paz, Cortez, Lavina, nila Paul Aranses, Evan Pakatang, Carlo, Emily, o si Cervantes. Sige.
1: Alright. Daghan na kayong mga pickleballers karon. Okay. Ikaw, Boy Kulot. Kuhan sa ka? Sugod na kagduwa ng pickleball?
2: Pako ka sugod na. Pero, ano yung sa basketball?
1: Basketball. Ganyan mo. Hawa pa. Sige. So ito, yung kag-basketball. Di ka mag-pickleball. Sa manundog, magana ko. Basketball naman ako. Ikaw, pickleball ka. Pero basketball, ganyan mo. Expertise.
2: Daog ang San Antonio.
1: San Antonio ka?
2: San Antonio ko, Spar.
1: Ikaw ba, basig kuan ra poga, basig banwagon ra poga nga manggawas lang mo kung kada bitong ting finals na. So ito, yung kalagian ng San Antonio Spurs. Ginong milaban magag San Antonio Spurs, be?
2: Naawala kung wala katong itang MVP nila sa una.
1: Kung kinsa man. Kinsa may manwa. Og sweeto, yung kasa. Og sweeto, yung kasa NBA, ha? Sige, pangutanon ka na ako. Kiningon magag sweeto kasa NBA. Kinsa may mga players na kuan, be? Sa si, San Antonio Spurs.
2: Si kuan, ha? Tony Parker.
1: Kinsa pa, kinsa pa?
2: Si Ginoble, na? Ginoble, di ba?
1: Oh, na, kinsa pa?
2: Si Duncan? Ano, sino? Wala ka na yung buwan. Pero, tinday mo kasi na daog. San Antonio, Diyo ko.
1: O, may daog. Tinood ka, may daog ang San Antonio Spurs gahapon. Pero kana silang Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker. Nana, naskilid. Nanaawa na, manuwa ka ron.
2: Sila ba itong isa itong tuwiga daw eh, 2000 19
1: hindi lagi kasi ito basketball lagi kaya nga nung si mag, silang Ginobili pa mag Tony Parker na yung hihingan lang
2: ito ako na yung wala na nas champion sila nawago itong Golden State Warriors na di ba
1: si, niya, LeBron James nung kasauna sa asa mas LeBron James karon na duwa be o si ito yung NBA kwa,
2: naasiya sa ko aron Cavaliers ba diba?
1: Asa pa magang tuwiga yung taong nagtanaw NBA?
2: Ay, asa ba siya?
1: Ano naman si LA? Lakers naman si LeBron. Yan ka nang imong San Antonio Spurs na Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili. What naman na? Nang retire naman na sila. Ang mga player sa San Antonio, sila ni Victor Wimpanyama. Kinsa pa? Stephon Castle. Si Dylan Harper ang fill-am para harba mo para mo ato kulot sad oh lagi
2: mo na MVP dito
1: mga boy kulot sana sila diha
2: kayo ni mga boy kulot
1: kaya sila MVP. Ni kuan kinsa pa tong uban niya napay uban nga sa pa tong uban nga mga players
2: na sa kuan
1: sa New York Knicks o kinsa mo boy New York Knicks si mong nibalan be
2: la si kuan wala ba si Dwayne Wade.
1: Murag ubang gina kadua o New York eh, silang kuan na nakaroon Jalen Bronson silang oh silang Jordan Clarkson nas Jordan Clarkson na to itong Pinoy ba
2: ah na siya dito
1: oh
2: pero ane yung sa Antonio
1: niya ugma kay game 4 man ugma kinsay mo daog ana
2: sa Antonio kay dispiras sa San Antonio di Padua.
1: Basketball expert na yung kake. Ang imong analysis nga mudaog ang San Antonio ugma dili tungod sa ilang play, dili tungod sa ilahang sa ilang momentum, kinidaog sila sa game 3 tungod kay bispira sa San Antonio de Padua.
2: Wow, ikuan kay asa. Ole, speaking of pista sa buwan.
1: Sige. Oh, sige.
2: Shout out ni Maristel, ay. Maristel.
1: Alright.
2: Arbasto. Oh, nasa La Leonard Simbit.
1: Sa pa?
2: Mas, stop na ito dire. Ano pa na ipahabol ako si Jan?
1: Sige, go.
2: Salamat din sa Rinlis Appliance din. Labi na ni Boost Ivan, Master Sibio Iscantinis. Ma'am, saan yun? Ma'am Bis? Okay. Nagpa-change oil ko ito. Nila?
1: Ikaw mismo nagpa-change oil ka?
2: Ano sa akong motor ba?
1: Lagi. Ignanong ikaw.
2: Mamista ta, gi-invite
1: ko na imo. Katong taga, katong nag-fiesta mo yung mag-invite. Okay. Ikaw na gi-invite, apilon ko na mag-invite. Okay, so, sa may kantahan ni mo this week, Boy Kulot?
2: Ako ane, kaning kuan, kanta ni Pibo Bryson.
1: Tribute din siya.
2: If ever you're in my arms again.
1: Alright, tribute ni Pibo Bryson.
2: Okay.
1: Muna giunhan pa ni paminimo spotlight ba? Kaya karong Sunday spotlight kay mag-tribute man ta ni Pibo Bryson. So mauna dahi ang tawag ang tanggalan na eh, mag-tribute.
2: Nice niya yung mga kanta kay pang karaoke na suki.
1: Sige, so tarong nga ganta, Boy Kulot.
2: Ako na yung redemption version na ako. Boy Kulot version niya.
1: Alright. Taro nga, ganta ha.
2: Pa-back up ko ni Modisyan.
1: Hindi kong back up. Basta kay Pasanginlan ba lang ko? What if, nagaman mo kanta niya, mulinog, niya mo, apil ko kanta, pasanginlan ko.
0: Iwan, eh, talungan din eh, mulinog.
1: Sige. So this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol, ang friend mo.
2: Forever.

0: All right, there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Okay na ba tong version ako, Michelle?
0: Actually, ako gihangak doon. Nasaan? Oh, wala, wag i-quarantihan na ka. Oh. Kana siya, kato, dito, quarantine, Boy Kulot.
1: Grounded, man.
0: Dili na grounded, oy. Si Kuana, si... Actually, dili na siya quarantine, naka-quarantine mo, Boy Kulot. Si Kuana, si Pibo Bryson, nagparamdam.
1: Oy, na yung pahabol, shout out, day.
0: Kinsa?
1: Good morning, di... Good morning, sir. Shout out ko sa taga-Mercado, sa Antigira, o... Mo request ko inibig ta si gikan ni Kuni Hibaya Tungko. Oh, then pahabol ko this next shit out eh. Wala pa dai si Share. Share Panya Bahandi Minki.
0: Oh, mo na dito sa tong oh, sa meeting mo pagpamista ni mo Boy Kulot. Oh. Na to sa Juan ba Balot Store.
1: Oh, bitaw. Nalang si pa shout out ko sa akong makauban dire sa Antikira Waterworks office sila Nidarua Marita Dutilos of Engineer Nilsson.
0: Okay, it's a shout out sa Bumaat family, especially kang ano kang Manny B ug sa iyang family diha sa may Buoy Boy Kulot. All right. Diha sa napulayang Bumaat si Roseline Bumaat. Shout out Boy Kulot, nice pakagtingog nako Boy Kulot. Oh, syempre, wa may kalupig ani Boy Kulot yun. Okay. Sige.
1: Dapat ay bro, pa shout out ko Dwig Sam Head Office Personnel Department Accounting Department sa mga walay uyab nga sila Joyce Abuni, Janice Kika ni Julius Balatiro. Oh. Wala si panawag day.
0: All right, dapat Boy Kulot to. Oh. Anda mo taga Mindanao ginay aftershock kay eh. Mikantas Boy Kulot. Oh, yeah, na pao. Kanay. Dini ako ah, gika na sa mga comments Boy Kulot. Nya si Doris Kaluyong watching, okay? And then sa preban, mayong buntag DJ Sean, nindot unta mo appeal si Boy Kulot sa concert ni Joseph Garra Pohon
1: para sa June.
0: Bitaw, para sold out. Oh, right.
1: June 27.
0: Oh, concert na ni Joseph Garra.
1: Mukuan na ko to.
0: Oh, ato ka sa ato ka kanta sa Juan Boy Kulot. Ato sa backstage.
1: Hey, shout out ni Christopher Lumaktod Intoy.
0: All right. Si Juan Boy Kulot si Lito Niluwag. All right.
1: Oh, si
0: Robotics.
1: Robotics eh, Lito
0: na. Always na naminaw ni mo Boy Kulot.
1: Ako sang igreta og happy birthday re sa akong isuon eh, si Ruth Daro.
0: All right.
1: Isa
0: kapila naman niya Boy Kulot.
1: Pilaida niya ate. Kalimut ko sa akong iso.
0: Basta kay birthday niya. Happy birthday. Basta ugma. Mudaog ang San Antonio. Oh, kay
1: mudaog ang...
0: Kay Kuan. Kay pista sa San Antonio de Padua. Oh. Oh.
1: San Antonio. Ito, mudaog na.
0: Kinsa kay... muntos na ugma. Si kinsa man?
1: Si Tony Parker.
0: All right, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
1: Forever. Thank you.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL Makabuhay, ang EXL All-in-One Skincare Oil, ang EXL Black Coffee o ang Makabuhay Plus Capsule, tanan produkto sa EXL Makabuhay. Inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Your favorite love songs all day long.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

0: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya, pero sa iyop day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakatun ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Welcome class. Ato ang padayunon, ang ato ang topic, Purpose in Life Series. Nanato sa part 4 sa ato ang program. Kining topic nana siya sa part 4. Living Beyond Yourself. Magkinabuhi ta, magtuon putag mabuhi, nga dili lang para sa tong kaugalingon, para pud sa uban. Unsa man ang purpose sa pagserbisyo. Kanang pagkinabuhi alang sa uban. Nakanahon na ba mo mga pinangga nga naay mga medisina nga walay reseta, walay side effects, libre og mahimong makatabang sa imong mental health, emotional health og bisan sa ato ang physical health. Og kini nganong gitawag ning medisina tungod kay dako ang iyahang mahatag diay nga kaayuhan sa atong mga balatian. Kining pagtabang sa uban. Based sa scientific studies, nakita nila dito nga ang mga tao nga naay regular gyud nga nagatabang sa uban, kasagaran mas sila ang malipayon. Naa kay mga regular nga activity nga ginaapilan ba once a week, naa ba kay at least 3 ka oras nga apil ka sa charity work, missionary work, mga bayanihan, naa ba kay gitabangan, kutob lang gusto makaya, kay naman tayo mga extra nga time. How about sa extra nga kwarta? Naa ba tayo extra nga kwarta? Murag sagad man siguro na to, moingon wala, no? Pero kung isipo na to, asa ni mo gi-invest ang kwarta? At least, naagyo tayo i-invest, no? Bisag maumao na lang na siya, pero kabalo man taon sa effect ani, basta ato ni siyang i-contribute, ato ni siyang i-share. Based sa pagtuon, ang tao nga nag-a-appeal ni ini nga program, mas malipayon, mas ubos ang stress, mas ubos ang depresyon, o kasagaran mas taas pagani ang ilahang kinabuhi. Diba? Akong gishare atong nisgutan dati, kadtong 115 or 114 ang edad nga Filipina, taga Negros, nga namatay siya ni anang idara, 114 or 115, babae, na ay nagapangutana niya, so pa siya niabutan ng idara, nga wapahig kapoy si muhang edad na ay, nga taas na makay mong kinabuhi, ingon siya nga dili ko magkapoy-kapoy, nga naman, mas ganahan pa siya, mo, sulti sa uban, bahin daw sa gugma sa Ginoo. O sana sa iyahang serbisyo, nga masultian niya, mapadasig niya ang iyang isig katao. Ang scientific facts, mga pinangga, ang psychology and public health research, ang nasa lang gitawag nga helper's high. Kung sa maning helper's high, mga pinangga, kanabitaong lami imong pagbati human makatabang ka sa uban. Kabantay ka ng nain, grabing hilak si matubangan, grabing pasalamat si matubangan, nakikitabang sa iya. Natay gitawag helper's high. Panahon di ay nga makatabang ta, namanggoy mugawas sa tong utok kanang gitawag dopamine. Feel good chemical. Chemical na nga connection as kalipay. Mugawas na siya. Panahon nga mutabang ta, muservisyo ta. Helper's high mo na siya. Then, naputay gitawag oxytocin. Kanang bonding hormone. Hormone ni nga nagpaligon sa relasyon ng pagsalig. Ayan ha. So isipa ang imong relasyon nga unsay iservisyo nimo sa imong gikarelasyon. Dili lang kay unsay imong makuha sa iya. Napoy gitawag endorphin. Natural pain relieving chemicals. Usa siya ka natural na chemical nga makatabang sa pagpaubos sa mga ngulngul og sakit sa atong mga lawas. No, even gani mo smile ka, mukatawa ka, mutaas imong endorphin. So kanang yung mga ngulngul kay ilahang mga likod, mga abaga, kulang nagkatawa, kulang rapo nagpagserbisyo sa uban. Kanay timan igid pinangga. So, pag kini silang managas, mauna kasagaran, humanta makatabang sa uban, nindot atong paminaw. Murag, naay kahulugan ang imuhang adlaw. Dili lang ni siya emotion mga pinangga, na ni siya biological explanation sa ato ang sulod sa lawas. Nga naman nga ang pagserbisyo, ang pagtabang makapa-improve mangyud siya sa ato ang panglawas. Nga naman, mupa-reduce siya sa stress. Pag mutaas mangguning mga helper's high, nga pagbati, mutaas manggud ang imuhang neurotransmitters, mga hormone nimo, mubaba po ning imuhang o ato ang mga stress hormones na to. Mauna mawa atong mga gipambati nga sakit. Nga nung mawala man, panahon nga nakafocus ka, dili sa imong kaugalingon nga dito sa uban. Ang attention nimo dili lang sa imuhang sakit. Ang imong attention wala sa imong problema. Dili lang sa imong problema. Dili lang sa imong kahadlok. Pag mo serbisyo ka sa uban, mubalhin na sila ha. Bitaw ay pagkatawa na. Ang purpose lagi, every time nga mutabang ta, mutaas ang atuang happy hormone. Pag mutaas ang atong happy hormone, mubaba ang stress hormones. Mauna, pag mubaba ang stress hormones, mawala ang imong sakit, dali maulian imong sakit. Ang imong problema, usahay, nakita nimo nga, oy, kaya raman nito, gamaya rin yung problema, oy. Katong imong natabangan, ha? Dali ka maulian sa imong sakit kasing-kasing. Nga naman, tungod kay, na-improve ang imuhang mental health. Nga naman, ang pagserbisyo di ay, nagdala nato ni ngadto sa relasyon, koneksyon, o komunidad. O ang tao nga na ay healthy relationships, kasagaran na siya'y mas maayong mental health. So layo kas depression. Ikatulo, ang benepisyo sa pagserbisyo sa uban, muhatag ni siya og meaning. Daghan kayong mga psychologists nang ingon nga ang mga tao dili lang nanginahanglan og kalipay, nanginahanglan po siya og meaning. Ang gusto mo kita malipay pero gipangita po nato sa meaning o sa kahulugan ani. Panahon natay natabangan, makita nato ang atong bili. Pag naa kay gitabangan, mabati nimo ang imong bili. Labi na kung magpasalamat sa nimo, labi na kung magstorya na to sa wano'y at mo sa iya ha kay siya yun ang nakatabang nako. O dito mo palit sa iya ha, dito mo magpaservisyo sa iya ha.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Olomolok, South Cotabato. Ako'y taos puso nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's EXL Makabuhay.
9: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap, abay, napakamura na. Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
10: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, Abby. EXL Makabuhay.
11: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
14: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ayat, it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: No, for example, sa data ha, sa research ha, daghan kay mga nag-retire, ano mga retirees ba? Wala na trabaho, may retiro na sa trabaho, human sila nga may retired, o niya wala na sila yung kabisihan kaayo, mas dali sila nagsakit, dali sila naluya, why gana ang ilahang kinabuhi. Pero kadtong nagpadayon, na volunteer work, na ministry, community service, na negosyo gihapon siyang buhaton, kasagara nagpabiling aktibo o malipayon. Nga no? Kay naagihapon sila'y rason sa pagmata matagbuntag. Kanino ka bumabangon? Kay every time di ay mo serve ka, bisag 100 ka pinaka, mutaas lagi ang atuang mga neurotransmitters. Helpers high. Timan igyo na. Helpers high mga pinangga. Dopamine, oxytocin, endorphin, managas na sila every time na akay tabangan. Dok, unsao man na dok, kung wala ko'y daghang kwarta, wala ko'y kwarta ikatabang. So, ang imong time, kana imo'y tabang. Bisitahi ang mga nagluya, mga masakiton, mga biyudog-biyuda, nag-anto sa problema, padasigi. Bisag na kay 15 minutos, naminaw ka sila ha, nakigampo ka sila ha, gipadasigan, gitambagan. Pwede ka maminaw sa ilahang mga problemas kinabuhi, loneliness, anxiety, stress. Ampuan ba nimo sila pinangga? Mushare ba kag-knowledge sila ha, mga health principle? Ang imong natun-an din he, mga produkto nga atong gishare, pwede nimo i-share. Every day ay mag-radyo baktasta. Every day ay mo-share ka. Bisag ikaw lang nag-inom sa mga suplemento, ikaw lang ang nag-naulian sa mga supplement nga imong ginainom, pero imo ni siyang gishare, milakaw kasi mong silingan. Gitawagan baro nimo imuhang amigog amiga, gishare nimo. Points din na siya pinangga. Na siya'y good effect sa imuhang lawas. Ni-share ba kag Bible study? Ni-share ba kag mga livelihood ideas? Ni-share ba kag mga practical skills? Midala ba kag pagkaon? Bisag gamay rin mo pero ni-share kag mga pagkaon. The best yan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. One capsule hantod sa tulo ka capsule, human panihapon or dayon matulog. Labi na kung naakay ngulngol nga gibati sa lawas, grabing kalintura, grabi bang imong pamaol, sulayi, duhag tulog yun, inuma. Sa di pa ka matulog, ugma, hayahay kaing paminaw. Nganong hayahay, tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naani siya'y andrographolide. Kini ang main medicinal compound sa tanom nga andrographis. Mga benepisyo nga nakita sa pagtuon, naani siya'y anti-inflammatory, makapagkunhod sa inflammation. Ana ni siya'y antioxidant, makapugong sa oxidative stress. Ana po ni siya'y immune modulating, mutabang sa pagbalanse sa immune system. Ana po ni siya'y neuroprotective, mutabang sa proteksyon sa utok o sa nerve cell. Og nindot kaayo ni Pinangga kay mutabang po ni siya pagpalimpyo og makahimo paglimpyo ang atong utok basta naatay andrographolide. Mauna nga, inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o to hapon kung naa kay gibati nga grabe-grabe. Kung medyo pang-maintain na lang nimo, normal na imuhang tanang lawas, maintain ta kada adlaw before ba ni hapon, human ba ni hapon, or sa dili pa matulog tungod kay naa tay kinahanglan i-maintain bisag wa na kay high blood, wa na kay diabetes. Ang atong i-maintain ang stress kay kada adlaw kinahanglan mo reset ang atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, ana po ni siya'y hepato-protective.

0: neurotrophic factor, makatabang pod sa memory og learning pathways. Mao nga, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa mga brain aging, cognitive decline, mental fatigue. Di kadali malimtanon ani og layo ka sa pagkaango-ango. Sa siyensya, walay literal nga brain cleanser. Apan, adunay natural nga sistema ang utok nga gitawag lymphatic system. Kini ang drainage system sa utok. Kon sakto ang tulog, mas daghang waste proteins ang mawala. Mas mahawanan ang metabolic waste. Mas fresh ang paminaw pagmata nato. Sa medical science, ang dugo gilimpyuhan sa atay, kidney o lymphatic system. Walay herb nga literal nga manglimpyo sa dugo. Apan ang andrographolide o neoandrographolide o deoxyandrographolide. Mauni siya ang mga compound sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naani siya'y antioxidants effects, liver protective effects, o musuporta ni siya sa normal detoxification pathways. Mao nga, pag magamintay tag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mas gaan ang lawas, mas klaro ang huna-huna, mas energized pagmata. Importante natong hinumduman, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule dili ni siya puli sa healthy lifestyle. Ang pinakadako gihapong kontributor sa klaro nga utok ug maayo nga paminaw pagmata mao ang maayong tulog, regular nga pag-ehersisyo, tubig ug pagkaon nga daghan ug gulay ug prutas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasindati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's Elma
9: Kumay. Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria Colomolok, South Cotabato. Ako'y taos po sa nagpapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
4: Magbilin tag kasabihan mga pinangga. May kasabihan. The happiest people are not those who asked, "What can I get?" But those who asked, "How can I help?" Ang pinakamalipayon din ng mga tao, diri mangutana unsay akong makuha. Apan ang ilang pangutana unsa ang akong matabang. Kung tanaw nimo sa imuhang asawa nga murag tagilid na gyud kay ang iyahang kinaiya ba? Sugdi na na siyag ampo pinaga. Iampo nimo na siya sa Ginoo. Tanaw nimo asawa nga imong bana nalulumbag bisyo. Sugdi na po sa pag-ampo. Ang research sa relasyon nagpakita nga ang mga magtiayon nga naay service mindset. Kasagaran, na sila'y mas taas nga marital satisfaction kalipay sa kaminyoon. So, unsa man ning mga simple nga mga acts of service kanang makaservisyo ka sa imuhang bana o sa imuhang asawa, kanig yung pagpaminaw. Kining pagtabang sa balay, pagdasig, pagampo alang sa sugusa, paghatag og panahon. Kasagaran dili dagkong butang ang makapalig-on sa relasyon. Ang gagmay nga butang nga ginahimo kanunay, maoday na sikreto mga pinangga. Sama sa sakit pinangga, overtime na ginahimo. No? Wala na siya kausa, kundili hinay-hinay, midagan ang panahon, wa mag-usab sa wrong lifestyle, hantod na himo siyang nalig-on nga sakit. The same gihapon, sa ato adyang kalipay sa kaminyoon. Ang sikreto, mga ginagmay nga ginahimo, nga nagpadayon, gipirmi, paghimo, mauday sikreto mga pinaga, mulig-on ang kaminyoon. True happiness comes through service. Kadtong mga malipayon kadto di ay mga nagahimo gyud og labaw para sa uban. Those who are happiest are those who are doing the most for others. Ang modern psychology nag-agree gyud niini nga ang pagtabang gyud sa uban makapa-increase gyud sa atong kalipay og life satisfaction. Usahay baya gaan kita mutabang sa gawas. Pero ang atong sulod sa panimalay, wagi na to natabangan. Kulang kitag hatag og pahiyom, kulang kitag halok sa atong pamilya, kulang ganitag gakos sa atong pamilya, kulang ganitag padasig sa atong pamilya. Hinumduman na to, natay gitawag the law of life is service. The law of life for earth and heaven is the law of service. Naib balaod, kita kabalo mangyuta. Ang atong komunidad, ang atong economy, nabuhi na tungod sa law of service. Tama o tama kayo? Napay giingon sa journal, "The pleasure of doing good to others imparts a glow to the feelings which flashes through the nerves, quickens the circulation of the blood, and induces mental and physical health." Imagine mo na, human di ay nga nakatabang ta, pagtaas sa mga neurotransmitter, helpers high. Ang mahitabuan ni dayon mga pinangga, mukanat-kanat dayon ni sa itong mga nerves na to. Unya makapabuhi dayon sa itong sirkulasyon sa itong dugo. Unya makapatabang dayon, makapahimsog sa atong panghunahuna, pagbati o panglawas. Hinumduman na ito ang balaod yun sa kinabuhi ang pagserbisyo. Kung gusto nato nga mas malipayon ang kaminyoon, mas himsog ang atong mga hunahuna, mas ligon ang atong mga pamilya, o niya mas naay lalum nga tumong sa kinabuhi, katuyuan sa kinabuhi, then one of the greatest questions we can ask each day is, who can I help today? Kinsa ang akong matabangan karong adlawa? Pangayong na to na sa Ginoo, pwede na to na iyampo sa Ginoo, Lord, gamita ko. Asa ko ni mo gamiton, tagay kog gahom, tagay kog kaalam, tagay kog kusog, tagay kog self-denial, tagay kog self-sacrifice. Specific nimong pangayon sa Ginoo para i-serve. Mangayo ta para ihatag. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Magaingon ang grasya kalino sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan nato mga balatian, dalaygo ng Dios.
3: Basta healthy, happy.
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
0: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, Ate El Makabuhay.
8: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Ug kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
9: DJX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika. Nag-u-

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Bag!

It's Love Day Midweek right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Alas 11:41 na. Hapit na po ng problema. Ang problema sa tamaniod to ane. Dugay pa ang fiesta. Karong pampitsa 12 o 13. Pwede advance. Nothing but your favorite hits. Expect that from sign on till sign off. Special programs that happens every Wednesday. We call it the Love Day Midweek. Ito na ang update muna natin about our weather for today. Kay dagang ginagpaabot ani para sila maging aware kung sa may kahimtang or kalagayan sa atong panahon. Di ba Alicia Keys? Si Alicia Keys. Kamusta man ang lagay ni Piolo? Okay pa ba? Paigikan ko na sila hospital. Ito na. Ito na ang atong daily weather hypnosis for today. Southwest monsoon affecting the western section of northern Luzon. Alam nyo ba ang Metro Manila and the rest of the country including central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorms. Amping sa kanunay. Uy, init ah. Nag-motor lang ko padong diri ganiya. Sus, grabe. Makapaso pag itang init. So, ayaw mo kumpiyansa, ha? Ayaw mo kumpiyansa. Especially itong mga kuwan. Mga kahigalaan nato na may mga HB. Oo, di ba? Ayaw kumpiyansa, good. Ayaw kumpiyansa. Okay? In fact, ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP issued a yellow alert, no? Oo. Ang yellow alert meaning to say is when the operating margin is insufficient to meet the transmission grid's contingency requirement, no? Oo. Ito, ah. Ang yellow alert, available capacity niya is 2,429. Ha? Imaginin mo to, ah. Available capacity ng NGCP as of this press time is 2,429. Niya ang peak demand is 2,421. So meaning to say 8 kV lang ang allowance eh pag nag-open pa lahat dire-diretso. Basig magkaroon sila ng manual dropping. So anong problema, magkakaroon ng brownout, no? Scheduled brownout. So wag naman unta mahitabo. Okay, Benji Marzon, shout out, manood to. Uli sa dalto sa kuan, San Antonio kay Pista na. Kay basig magkakuan sila dalto, ha? Ay, Foundation Day. Foundation Day ng San Antonio Duero Bohol. Ayan, ha? Andun yung kaibigan natin si Kapitan Windy. And speaking of Foundation Day, naapo dalto si Vice Governor Nick Besas. Uba ng atong amigo na si Gio at si Tyrone. Ayan na si Vice Governor Nick Besas ang ilang bisita. May nag-istorya man mini Vice ganiha na uy, matukog Duero. Okay na, sige, regards sa mga kuy Kapitan Windy Sarmiento. Mauna siya diha Foundation Day karon ng San Antonio Duero Bohol. Pre, unsa attire patay tayo diyan. Patay tayo diyan. Alicia Ampo, may paghuman sa hospital, nakasakay na sa service ni Kong Alexi. Naminaw may service gadi. Oh, gawad pa mo sa amo kauban. Sige, amping mo sa pag-uli, ha? Hapit sa mo dito sa kuan, San Antonio, para makapakals mo dito. Ila Kapitan Windy. Okay, oras natin! Alas 11:44 na. Ayan na, may pinadala na si Paring Romel Uming sa Laguste. Kailagay, apil ko na ko sa kasal niya. Ay, nako. Gore naman ang tata, pero sige lang. Pre! Ano ako karong kwan, pre, ha? Biyernes, ha? Makikistorya ko ni mo, pre. Karong Biyernes. Piyesta sa ano, Ubuhan. Happy Piyesta to the people of Ubuhan, ha? Diyan si Paring Romel Uming Salaguste, Ate Helen, and Kuya Joel Maestre ng JH Motors. Doc Titus Dave Galipusa, ang Galipusan Dental Clinic, may pagpaminaw. Enerio Street, unahan sa may LTO ng pasyan. And siyempre, Madam Rosa Verna ng AutoZone.
Dagan salamat sa pagpamina. Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Maabot na barangay kapitan ng barangay Mangga. Ayong pagpamina. Mals Maymay. Hello. And sa lahat ng naminaw sa ato adya sa May Mangga. 11:45 oras natin. And that's our Philippine Standard Time. Moving on with more back-to-back certified hits from Outfield. Here comes White Lion. Beer pa, beer, beer, beer, beer, beer. O sa kagatos na ticket. Tag-singko lang, tag-singko lang, tag-singko lang. Hantod ka daw na ni. Money and Love Day Midweek.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ako nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin.

0: 500.
1: Kolek si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Detex 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa Detex 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung Detex 500.
0: Detex 500.
2: Pumalit sa mga butika. Delicious.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: upahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay ang giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated, naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
7: TJX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TJX 500.
7: TJX 500.
9: Mabalik sa mga butika.

0: Plus Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
2: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na-inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, darig yung ko believe.
3: Hala, kanay!
4: Wow, nice!
3: Ka-nice ba? If you're looking for a safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
3: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: More water, more life.
1: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, baling malasa. Oy.
3: Unsa ka, brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumangkustan na hirong hapon. Nya.
3: Oh, siya nya.
2: Alam ba sa good di habi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Bye!

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good day mga kababayan, ako po si Randy Canedo, ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source.

0: aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Ganyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay!
1: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:14 in the afternoon, and this is your girl, J-Ann. Para sa programang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Maayong-maayong hapon kaninyong tanan, mga ka-dearest friends nga nag-tune in karon. Kumusta man ang inyong kahaponon? Nakapaniud to na ba ang tanan? Digyud ta magpapasmo-pasmo ha? Kay lisod na gid kaayo. Lisod na og mabuang tagkalit sa iyaha. Agoy, murag lahi na gid na. Anyway, shoutout sa akong mga kinakusgan, kinagwapahan ng mga amiga. Nga sina Maria Barve Apare, Judy Ann Iroy Garaygan, Jade Megan Rara, and also to Maribel Mata Florida. And anyway, today is Wednesday, and of course, it's Love Day midweek here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. And here is a song, Only One, by Lionel Richie. Again, this is J-Ann right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

Dear J-Ann, nahulog na gyud ang akong kasing-kasing kang Robert. Bisan unsaon na ako o kalimot, pero may gihapon siya naa sa akong hunahuna. Usahay, malipay ko kung makita nako siya. Apan usahay, masakitan pod ko kung maghuna-huna ko nga basin, dili parihas ang iyang gibati para nako. Tay, nga naman sa kuno nga, dili ka musuway anang inganang ka ng ngiyospitaw? Iko raman ka mo paso-paso, ana? Diligid ko ganahan ug mga ingana dahin. Usa pa, nganong ako man iyang gustong mahimong muse nga katagang gwapa diri, ah? Katuday iyang uyab ngayong ka-istorya sa gym. Ha! Day! Naunsa mo ka, oy? Day, dili man di ito sila uyab. Oh, ha? Nganong kahibaluman ka? Siyempre, ako ang gipangutan na si Joel. Makauban ba yan sila ni Robert sa basketball? Oh, mauba. Dear J-Ann, pagkadungog na ako nga wala di ay sila'y relasyon atong babae nga gika-istorya niya sa gym, nalipay gyud pag-ayo ko. Ug wala ko magdahom nga samtang naglakaw ko, nakasalubong na ako si Robert. Dali ka? Uy, Robert. Sa wakas, nakita niyo kiti kang nakasmile. Oh, ha? Kanang dali ka? Karong Sabado ba? Basin ganahan ka mo uban sa mua. Mag-swimming daw mi ato sa Panglao. Okay, sige pa. Mukuyog ko. Ah, maayo dali ka. Basta ha, muchatra ko niya. I-update ng tikapon. Sige, bye. Ala, naunsa naman ko? Nisukot mo dayon ko, eh.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Bye.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Adriano Saradol sa Tayucane.
0: Mm-hmm.
3: 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong beetroot o gayonik to. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon ang ayod mo gamit o beetroot o gayonik to.
2: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
6: Drink responsibly.
7: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
7: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
11: Bye.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
7: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
8: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
11: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho nga nato, nagkinanglan og pahuay.
8: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
9: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko. Bilib!
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
14: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: DJX 500.
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. 14 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And hello, hello mga ka-dearest friends nato nga inspired kaayo sa ilang mga loved ones. Og syempre sa tuang mga mommies nga busy kaayo sa ilang mga panimalay. Og sa tanang mga drivers nga namino karon. And yes, yes, yes, shout out to Bing Cebuano. And also to Ma'am Nita Valderosa all the way from Canada. And to Von J. Lord, nga Lodi daw ko ni Jade Megan. Siyempre ako anyang bestie. And yes, from Von J. Lord watching from Los Angeles, Camilia Jade Megan. Oh, sa tanang taga Camilia nga naminaw karon, daghang kaayong salamat. And of course, shout out ko sa tanang mga amiga na ho nga sina Maria Barbe Apare, Jade Megan Rara, and also to Judy Ann Eroy Garaygay. Thank you so much. And wait, there is more. And also to Maribel Mata Florida. Thank you so much kaninyong tanan. Stay tuned lang mo mga ka-dearest friends because we've got more love songs to play para sa inyo ha. It is now 2:16 in the afternoon and here's a song On This Day by David Pomeranz right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.Ann, niuban yud ko sa outing nila Robert nga mag-swimming. Kauban pod na ko ang akong amiga nga si Lai. Nalipay ko kay nakagahin ko og oras uban nila. Apan dili gyud malikayan nga mukusog ang kabog sa akong dukhan kada makakita ko kang Robert. Day, tanawa si Robert kasi kilagitog lang taw sa imuha. Mauba? Ay sa day. Kay kwaon sa nako akong lotion ha before ko mag-swimming.
1: Danica.
0: Oh, Robert, kay nga naman.
1: Grabe, kagwapa ni mo, oy.
0: Oh, thank you.
1: Danica, pwede ba't ikaw maka-istorya o niya?
0: Para sa asa man.
1: Basta, importante lang okay ra nimo.
0: Okay, walay problema.
1: Salamat kayo, Danica, ha?
0: Chikahi ko, babe. Unsay yung gipang istoryahan ganina ni Robert? Wala, day, oy. Nangutana ra siya. Ay, sus, day. Bisan pag di ka mutugan, sure ko, kana si Robert nagkagusto na na sa imuha. Pag-ibig pa naman, nang dahil lang sa bola at natamaan yung ulo niya, nahulog tuloy ang puso niya. Ay, kasamok ba ni Mulay, oy? Dali na good, kay mag-swimming na ta.
2: Dear J.Ann, naabtan yud mi og hapon og sadihang miduol si Robert sa kuha samtang naglingkod ko.
1: Danica?
0: Oh, Robert.
1: Danica, dili na nako mapunggan pa ang akong ibati para si Muha.
0: Oh, ha?
1: Danica, gusto ti ka. Gusto ti ka kaayo. Can you be my girlfriend?
0: Robert,

0: good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.

0: Na ay hilanat?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag!

0: DBX500.
1: DBX500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan. Bye!

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating programang Health and Wellness ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan na, and at the same time, pagdating naman po sa Gabay Kalusugan, kami naman po yung magre-response po sa inyo. Ngayon, dumako naman po tayo sa inyong mga katanungan kalusugan, at para sa mga gusto pang humabol, magpaabot po kayo ng mga katanungan ninyo po sa ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. 34. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ano po ba nakakatulong EXL Makabuhay products sa mga taong may anemia? Lagi po akong nangihina at madali pong napapagod at mababa po lagi ang dugo ko. Ano po ba ang pwede kong gawin? Nelia from Pagadian City. You know what? Ang anemia ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay bumababa po ang red blood cell count or hemoglobin sa katawan po natin. Pwedeng sanhi po ng kakulangan sa iron, vitamin B12, folic acid, pagkawala po ng dugo, or some of medical condition na nakaka-apekto mismo sa bone marrow. Alam niyo po ba, mga kamakabuhay, na ang EXL Makabuhay capsule ay mayaman sa iron ingredients gaya po ng malunggay, ashitaba at spirulina na tumutulong sa production po ng red blood cells at pati na rin sa hemoglobin. Ang turmeric at ginger naman ay nakakatulong din sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya I highly advise magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 4 times a day, no? EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet sa umaga para sa dagdag na kalakasan at blood circulation support. At isa naman po sa hapon, no? Gawin po ito consistently within a period of 21 days para makita po natin ang pagbabago po ng inyong kalusugan. After 1 month, pwede po tayong kumuha po ng another laboratory examination para ma-monitor po natin na talagang makikita po natin ang malaking pagbabago sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Dati po ay hirap na hirap po akong pag-ihi sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit sa CR, pero konti lang po ang lumalabas. Pakiramdam po lagi po may naiiwan po sa pantog. But after 2 months, nang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na po ang daloy ng ihi ko at mas bihira na rin po ang ihi ko sa gabi. Maraming salamat po, Rolly from El Nido, Palawan. Alright, no? Maraming salamat sa pag-share po ng inyong experience po, Sir Rolly. Ang prostate enlargement ay karaniwan sa mga tumatandang lalaki, no? Dulot po ito ng hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang natutulong po talaga sa kanya ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na mula sa EXL Makabuhay capsule na may anti-inflammatory na nagbabawas po ng pamamaga, particularly sa prostate, no? Idagdag mo pa na isa sa mga key ingredients po nito ang garlic at ashitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. Kapag sinabayan po ng EXL Makabuhay black coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina na mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri ng condition, magsimula po kayo uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Share ko lang po, dati po grabe ang sakit po ng tagiliran ko at likod ko dahil po sa kidney stone. Parang may tinutusok, no? Kinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee, after 3 months, lumiit po ang bato ko at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin na po ako nakakaranas ng madalas na pananakit. Pevy from Tagbilaran, Bohol. You know what, no? Ang kidney stone ay nabubuo kapag sobra-sobra ang mineral deposit gaya po ng calcium at uric acid. Ang sambong at lagundi na mula sa EXL Makabuhay capsule ay may natural diuretic, tumutulong sa pag-flush po ng excess minerals, at idagdag mo pa ang serpentina at oregano na may anti-inflammatory at

0: antibacterial para maiwasan po ang infection habang lumalabas po ang bato. Ang iExcel Makabuhay Black Coffee na may psyllium has na tumutulong sa detox at bowel movement para mas mabilis maalis ang waste products. Sa mga ganitong health cases na magsimula po kayong uminom po kayo ng iExcel Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at iExcel Makabuhay Black Coffee naman isang sachet once a day. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang iExcel Makabuhay Capsule at iExcel Makabuhay Black Coffee ay hindi lang para po sa isang kondisyon, kundi holistic na tulong para sa puso, sa kabuuan sistema, pati na rin sa prostate, pati na rin sa ating kidney, at of course, pati na rin sa ating baga. Dahil ang synergistic effect po ng herbal ingredients na scientifically proven para po talaga sa wellness. Kaya mahalaga na hindi lang po tayo na nakafocus sa pagpapagaling po ng sakit, kundi sa pangangalaga din ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin na ang iExcel Makabuhay Capsule at iExcel Makabuhay Black Coffee ay hindi lang para sa mga may sakit. Ang araw-araw din itong protection para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Always remember po mga kamakabuhay, stay healthy, stay happy, and stay blessed. This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi ninyong health partner sa kalusugan. Hanggang sa muli, dito lamang po yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay, magandang kalusugan. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event, or simply just want to look better and feel good about yourself, drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJ Eggs 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
7: DJ Eggs 500.
10: Pumalit sa mga butika.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
12: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
13: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
14: Dugay na unta ko ganan mo tawag doc to give testimony about the beetroot. We try mo din palit isa ka back. Ang akong husband na siya, beer ulcer gani. Nag-beetroot siya everyday. Ganaan ko ma-share ba kay basi na ay po nag-suffer a bulser niya makatry ra sa beetroot. Maka-test good me that it really works good.
13: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget na!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
22: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
22: Uy! What ako!
23: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan!
25: Sitting in a park or just strolling around the boulevard, lots of good memories.

0: Kiss FM News at 45.
1: The New Kiss 102.3 now brings you the news at 45.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisya sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Your favorite love songs all day long.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Altura's group of companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets for our instant win activity. Visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week, happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
6: Ang atuang health tips karon, bahin aning therapeutic foods, mga pagkaon nga mutambal or mga pagkaon nga mutabang nga maulian ta sa atuang mga balatian. So, na belong na sila sa mga therapeutic foods. Dapat makabalutan ni ana. So, mo na nga atong gidasig nga nagitay notebook nga makalista bisag di mo bus 30 kabuok nga mga recipes nga lahi-lahi nga mga pagkaon nga mga dili pod kasi importante manggod ang lahi-lahi nga pagkaon labi na kanabitang mukaon ka nga murag sumulan ka na dili na siya healthy sign na siya nga dili ka makabaton og maayong pagdigest or paggaling sa imong pagkaon ato ang nastudihan na kaniadto nga panahon nga wala gani insakto nga paggaling sa imuhang pagkaon mamalnourished jud ka or muhatod na siya sa balatian nga tungadto. So importante ang gana sa pagkaon. Ikaduha, importante pod ang klase-klase nga pagkaon nga dili balik-balik. Ikatulo pod, importante bilang yung gikaon karon sa as therapeutic food, no? Pagkaon nga motabang pag-ayo, pag-alim, kung nakay samad, dali maulian, kung nagbagtok ang imong kaugatan, nakay sakit sa kasing-kasing, may nahinay o kaluag ang imuhang mga kaugatan. Ang ato ang menu for today Ang atong food for today is kining gitawag tofu. Ang tofu gikan isa sa soybeans, gihimong gatas, unya giproseso nga bigahi sama sa pagproses sa taho, mga pinanga. So ato lang pong i-suggest sa mga tighimo og mga tofu out there nga dapat humulan yun ang soybeans, pinalutaw ang tubig unya at least 6 to 8 hours or more. Unya, before lutuon ang soybeans, moon gid siya dapat nga iyabo ang tubig, unya ilisag bagong tubig ay halatan tungod kay ang skin sa mga beans, especially sa soybeans, is nala sa mga certain compounds nga pag maapil na siya o dili humulan, unya lutuon ritso ang mga beans, especially soybeans, ilang i-interrupt or i-inhibit ang absorption sa mga sustansya like vitamins, minerals, especially protein. So naani siya yung mga anti-nutrients sa panit sa mga beans, especially sa soybeans. So dapat humulan. Unya yabo ang tubig pagkaugma, ilisag bagong tubig ay halatan. Okay, sa tanan na monggos, mga beans or any beans, especially sa soybeans. Now, ang tofu available niya sa mga supermarket, sa mga public market available niya. Now, nganong kinahanglan gina-encourage ang pagkaon sa soybeans or sa tofu, no, kada semana, bisan gani once a week lang, nakita sa research nga mababaye nga nagkaon once a week soy products 48% to 56% lower risk sa ilang sa breast cancer. So dako ay porsyento nga malayo ka sa breast cancer. Kanang giingon sa uban nga makapakancer kuno ang soya product, dili na sa tinuod, na misconception ni ana. Makapakancer lang na siya kung masubrahan kagkaon siguro buntag o tuhapon. Dili man po na mo'y ginahimo na to. Mahitabo lang na, very rare lang po na kayo. Sagad, dili kita nagkaon sa atong pamahaw o to o gabi nga atong gibalik-balik. Mauna'y makapasibol nga makapasubra kasi anything nga subra, makadaot yun. Now, so mauna nga ayaw magkalimot sa pag-inom yun sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya Makabuhay Plus Herbal Capsule, gigama yun na siya, gidesign, gidesinyo yun na siya as anti-stress formula, na po na siya anti-inflammatory, makatabang po siya as anti-cancer. No, labi na katong na yung mga nagapanigarilyo, expose kita sa mga toxins. No, mailhan man nato nga grabe tag toxins kay di ta katulog kaayo. Mo na nga gi-address nato, number 1 tulog, kaduha mga pain sa hawak, sakit sa tiyan, address sa Makabuhay Plus. Ikatulo, pampaganag kaon. Manginom gyud tag Makabuhay Plus man panihapon para pagaugma gaan ang pagmata. Pinang event sa mga walay sakit, walay mga gipambati, ala panginom na mo kay para nga layo tas mabalatian. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
5: Basta healthy, happy!
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: responsibly. Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading. Ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading, where quality meets affordability.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Mari no? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka bulan sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
2: Oh,
1: mao ba Mari? Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ugma dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ting og sa kabatanunan is back with another edition of Sandugutig Special Mga Higala, and today we are shifting focus to the boxing ring to talk about the highly anticipated third Sandugo Amateur Boxing Com a championship Mga Higala. And we'll be discussing lineups, no, fighter lineups, tournament preparations, and our continuous growth of grassroots boxing diri sa atong lalawigan Mga Higala. And joining me in our special episode today Mga Higala, of course, the president of Bohol Boxing Federation Mga Higala. Ladies and gentlemen, ato silang i-welcome sa toong programa, the president of Bohol Boxing Federation, Coach Manuel Flores. Maayong hapon, Coach Flores.
1: Maayong hapon, BC Dan.
0: Okay, Coach, atong i-greet ang ato ang mga listeners, no?
1: Maayong hapon, Bohol. Og niya ako karon para maghisgot-hisgot mi ni BC mahitungod sa kung saan pagpalambo ang boxing sa Bohol.
0: Yeah, that was an amazing and interesting topic, Coach. No, of course, Mga Higala, I think you are very much familiar with Coach Flores. Isa gini siya sa nagpalikod, one of the champion makers of boxers, no, Mga Higala, diri sa atong lalawigan. No? Thank you so much, Coach Flores, for joining me today. No, thank you so much for your time. Supposed to be, uban na to si Coach Buniyaw and Coach Joel, but unfortunately na sila kakulian sad, so mapasalamaton kami for BBF in the person of a Coach Flores na for joining us today. So Coach, how did amongst your amateur boxing organization or the BBF get started, and usaman na start itong federation, and do we have na ba tayo mga like kinagmay lang a boxing organization diri sa Bohol, and what inspired no our group nga maghimo og federation, boxing federation diri sa atong lalawigan?
1: So good ning na organize ning atong BBF atong dunay refresher schools diri nga diri ang taga-ABAP o ang kataga Region 7, I think that was 1924. That was the start nga na-organize ang BBF. Nga, nag-election me. Muna nga, napili ko nga presidente o atong chairman si Joel Rosario o ang atong vice president si Jan Ray Buñao. O nga atong mga officers, atong secretary, mga treasurer o uban ng mga officers na to, mga membro na sa mga nagkalain-lain nga mga gym diri sa Bohol, lain-lain lugar.
0: Yeah. So talking about ABAP, Coach, no, can you share us no kanang unsa ning siyang organization? This is a national group no for boxing.
1: Ang ABAP karon murag wa pa kayo sila ikuan, kaya nagsigil sila usap-usap sila pangan. Karoon kay World Boxing Federation na po.
0: Ah, okay.
1: Oo, nagkalain-lain na wa, durag dili sila, wa pagit sila na
0: nahilo na.
1: Nahilo na. Okay. Na yung mga ginagmayang problema siguro sa nasyonal.
0: Mm-hmm, yeah. So, of course, ang ato ang federation, we are aligned with ABAP, no?
1: In terms aligned of, with the national.
0: Yes, no? In terms of, no, handling, organizing events, no? Kadaghan magigit ubay-ubay. Actually, this is our third amateur boxing. All our guidelines, no, coming from ABAP, good national, good siya, Coach, no? And now, Coach, over the years, no, ha, kumusta man ato ang federation? Active pa ba ato ang mga members for the federation? And you know, how was our coaches? How was our engagement with our athletes, our coaches and clubs, no, nga parts of our federation?
1: Salamat sa Ginoo nga ang Bohol karon boxing is very organized. Ang tanan, united kayo. Kanang way palabuan na niya morespeto jud sa chairman na to, kay maayong mansad kayo si Joel Mudala sa atong grupo, kay nasay kanang disiplina nga sakto jud ba niya doon sa tay mga dua-dua gawa outside sa atong boxing sa local government asa dere sa provincial, kay naman sa tay mga LGU tournaments nga ila-ila po nga mga pista-pista, dako kayo tabang niya kinisang atong program sa boxing sa Bohol, kining Bohol Olympics o kining Sandugo, only in Bohol. Sa ubang lugar, wala ni siya. Bisan sa Cebu, wa sila tournament nga para sa tuwa.
0: So this is a good practice na other provinces might benchmark our best practices here, no? And of course, no, grabe gid pod in terms of boxing, murag nagkainam nagkailhado na gud ang ato ang lalawigan na coach, no. And of course, can you share to us with our listeners, no? What are some of the biggest achievements or success stories of our boxers, our Boholano boxers?
1: Kasi ang atong giapilan o competition sa national kinirang Batang Pinoy kay sa Sandug as kanang sa PNG murag na wa man siya nakuan last year, mm-hmm. No, sa PNG sa first na tong appeal murag do na tay gold at duha ka buok, duha ka boxer, then year 2025 do na sa tay duha ka gold permanente patan duha ka gold kada, wow. Events, no, nya natay mga silver, natay kanang bronze, di ta mawad anog medal every Batang Pinoy.
0: Yeah, so that was a testament of a strong, no, you know, technique nga atong gibuhat gid na sa atong boxers, no. And knowing we have a great boxers diri sa atong lalawigan, coach, no, how was our, kumusta man na ato ang mga LGUs? So, kinsa kaha, no, ato mga LGUs ang medyo, like, known good in terms of a boxing guy. Our dear listeners, no, our ates and kuyas, mga beshi, na, of course, we cannot deny, no, nagita mga LGUs. For example, if we talk about Garcia Hernandez, they are known for athletics, no? Well, in terms of boxing, coach, can we share to us, no, kinsa ato ang mga LGU nga naanagoy, now nga ikatindog or ikahatag ikapakita in terms of boxing there is atong lalawigan
1: there is sa ato sa Bohol daghan kayo ta og mga gym nga active kayo, no, gali lang usahay dili maayo ang coordination sa LGU,
0: mm-hmm, yeah, ko lack example, of coordination,
1: okay, example ginulman strong kay lang team kay monthly or maybe 3 times a month doon na sila duwa nga to,
0: wow,
1: sa ilaha gindulman, no, pero karon nga Bohol Olympics wa sila team nga napadala kay murag
0: a lack of coordination or maybe some of our LGU wala siguro enough budget o mga ngana nga mga impacts
1: panilitan gindulman ang atong hagna karon, grabe kayong ilang improvement kay last year gamay ilang gold, gamay ilang medal, pero karon naka-produce sila 3 golds.
0: Wow, they earned 3 gold this year.
1: This year. Kanya, ang duero po, daan na silang active, kaya ang mayor supported kayo sa boxing, nagani sila, nagpahimo sila boxing ring. No? Pero medyo doon na lang sila gamay yung council LGU po.
0: Yeah.
1: Importante lang ani nga, doon naging coordination. Sa mga LGU. Alis siya, maayo yung kayong ilang coordination.
0: Yeah.
1: Nya, sa sikatuna karon overall sila 5 golds.
0: Wow.
1: Okay. Mahayon man sa ilang coach.
0: Yeah.
1: Alam, mahayon lang coach niya. Kugihan. Kugihan mo gini importante. Nasa ta sa kaning Talibon, Ubay, Carmen. Daghan kayo ta og mga potential nga mga grupo nga active kayo. Kugihan kayo. Nagi mga coach nga mo coordinate na to. Tanan diri sa Bohol nga mga coaches coordinated kayo sa BBF.
0: Wow, so meaning to say, you know, I would like to emphasize some of the important details mga higala nga giingon ni coach. Kinahanglan gyud ning proper coordination, no, enough budget, preparation gyud, no, coach, no. And of course, kakugi pod sa atong mga staff, sa atong mga coaches, no. Isa gyud na siya mga higala kay of course, no. We're in fact in PYDO, we not just recognize our athletes but we also recognize our coaches kay dili mamamahimong hanas nga athlete ato ang mga athlete at di tungod sa to mga coaches na sama nila coach Flores, no. So all siguro di pod siguro almost half of the LGU or nyana na gid half of the LGU ang potential nato in terms of boxing. Di pa siguro po no half of the half of the municipalities na diri sa tong lalawigan.
1: Di sad
0: pero, siguro.
1: Around ni siya compare sa
0: siguro Ubay. Around 10 to 15 municipalities ang naatay potentials, no.
1: Mga
0: mga ingana. So we are hoping, and of course, nakita pa sa nimo, coach, nung in the upcoming years, mas daghan pa yun, no? Ato ang mga LGUs, no? Nga mo supporta in this sporting event.
1: O magpadayon kining atong programa sa provincial government, kining Sandugo o kining Bohol Olympics. Kay, I think this is only in Bohol, the whole Philippines. Kining two tournaments in 1 year. Nindot na tournaments, organize kayo. Kunya, ubanan sa mga pista-pista sa ito, ang active kayo ang ating boxing kwan dito. O mupadayon siya, dako og chance nga mahimot ang overall champion sa national.
0: Yes.
1: Kwan lang, mas maayo pag-insad, o natay pool good of boxers.
0: Yeah.
1: Natay bull team nga gipool gi kwan para sa Cagayan nga ligon sila. Ang Cagayan wa sila tournament kayo. Lupi sila sa bull pero ligon kay ilang boxing kay do naman sila Cagayan boxing team good nga supported by the government.
0: Wow. So we are looking forward with that, no? Coach, no? Kay naa naman ta nagkaanam-anam naman.
1: Yes.
0: So once small taps at a time, no? And of course, we are very grateful. Kami po sa PYDO, you know, I would like to share to everybody that we have a very small team, only small team in PYDO, and handling this tournament, big events, yes. No, this tournament would not have been possible without the support of our EOP's event organizing partners, our tournament chairs, nila Coach Flores, nila Coach Bunya, nila Coach Joel Rosario, sila ang dako gyud pud kayo ug tabang maong mapasalamaton kami in PYDO for all our coaches, no, tournament chairs and members for all of this, no? Kay kani dili man ni kadaugan para lang nato, coach, no, kadaugan ni siya sa tanang bulanon yun, no? Yeah. And of course, a coach, no, kay speaking of, na nag-speak naman tag mga damgo, no, what is your, in your personal, you know, kay pila na magka years good coach nga nagkuan gani o coach o boxing?
1: Since 1985.
0: Wow, 1985. Imagine mga higala si Bessie Dana, wala pa napas ko angyod, no? Wala pa. Pero grabe, for how many years teaching coach, no? Coaching. Unsay isa siguro coach ang pinaka the best nga learning nga imong na learn as a coach? And unsa pud imong siguro best strategy nga imong ihatag sa atleta, especially for the beginners in boxing?
1: Ang number one kinahanglan doon natay kinang skills training, technique and tactic training. Kinahanglan kibaw sila sa technique, then minus sila sa technique, how to implement the technique. Anang technique nga ilang hibawan, niya, gamit na silang tactics na unsa na nila pagduwa, no? Primero, skills. Sunod, physical conditioning. Kinahanglan, ligon siya, sakto sa physically fit, muscular and vascular conditioning para taas og hangin, gikan sa sinugdan, hantuguman, way undang sa suntok yung kadaw sa boxing, di man na pwedeng forma lang, kinalan puro suntok yun, no? Kinalan taas kag hangin inya, ligon po siya, doon na siya training para pagpaligon, para og doon na yung mga igo nga grabe, kaya niya. Dali siya makarecover, kaya kung maigo siya, niya mabatyag siya, di siya ka-recover, tuloy-tuloyan siya, mahimo nga mapuntosan siya, mapili siya, or man-knockout siya. Muna nga, uban ginatana na na physical conditioning, skills training, and then diet.
0: Yeah. So this is a holistic approach, no? Kay, kumbaga, makita na to kay, kasi nung bagay raman niya, more into physical lang, you know. So we need also to enrich their character, discipline, yes. Sakto coach, no? Especially their diet, no? Sakto ginasiya kayo mga higala. By the way, it's 5:35 in the afternoon and nagkalamit kayo itong istorya mga higala with Coach Flores. And you're still listening on TSKF Kids FM, bring youth department straight to your radios. And let's keep the energy high. Here's another song coming your way. Feeder Karma, Kalapastangan. Turning off, feel a bit, enjoy the ride. This is Kids FM. Bring youth closer together, one track at a time.

0: What's up, mga Kakiz FM? It's your Delidos of Goodbye Singer Pop right here on favorite station. This time right here, Nestle Declared Global Geopark Island. It's 5:40 in the afternoon. Nagbabalik yung Besyo ng Bayan. It's me, Kuya Dan, together with our BBF, a president, a coach, Manuel Flores. Again, maayong hapon, a coach, Manuel, no, padayon ta coach, no, sa tuang kuan. Anyway, this is our third amateur championship, no, organized by BBF. No, kumusta man ato ang championship last year? Kumusta man ato ang tournament sa Tigi last year?
1: Sa Tigi, nindot to siya gapon. Pero ang nag-overall, di lang buhol.
0: Mm-hmm. Kaya naman, naman tayo mga athletes, no? Yes, this is a national championship. So, are we expecting this year nga na ato ang friends outside Bohol sa mga champion or na medyo bagtik sa ato ang team for Bohol this year?
1: Karon ang plano ni chairman nga mag-organize yun og team Bohol selection. Yeah.
0: So, nagi tayo pool yun dapat, no?
1: Selection team A, nagkuha na sila og team A, team B, Bohol team. Nya, nasa ang mga LGU po, doon sila team, pwede sila musod.
0: Mm-hmm.
1: Paitan, ang hagna na masay dagang boxer, ang ilang katong nakagold mo to musud sa team Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Yung katong mabilin nga maayo pod mo kwanto sa team hagna.
0: Yeah.
1: Inana ang plano para ligon yun ang Bohol solid.
0: Yeah. Dili.
1: Kaya sa una good LGM ko natin gamit.
0: Mm-hmm.
1: Siya gindulma na nabungkag buwag kayo niya ang pimay at to mo'y pinakadagan sila gold kay sa elite man sila. O kung pananglitan gi-fuse yung ang Bohol team, malamang nga overall gitaan to.
0: Oh, wow. So, because last year, they were representing their LGU. Yeah, no? So, we are hoping this year with your new strategy, no? Pulling with our athletes, boxers this year, maybe ato nang mapildi, no? Ato ang kagayan.
1: Solid Bohol team.
0: Bohol team. Anyway, our third amateur boxing championship will be on
1: Alicia.
0: Dito sa Alicia, karong umaabot nga
1: July 21. 5 days tournament niya.
0: So 21 to 25.
1: Okay.
0: Or straight ba ni siya or straight 21 to 25 ba ni coach or
1: straight
0: ni siya?
1: Pero
0: so
1: may plano ang hagna ang pero mo host sila ko sa ka
0: day. One day game. Yeah. So our again mga listeners, no, our AMAX third amateur boxing championship will be at Alicia. Last year we do that in Hagna. So this year that will dito ta sa Alicia mga higala. So this is the purpose of sports tourism. Ato yung isabwag suri-suri para new environment og daghan ang makatagamtam, no, sa ato ang economic impact mga higala. So thank you also to Duero. They will be hosting one day, no? So
1: plano pa, wapa dyan siya na final.
0: Wapa na final, but they bid to host one game. So, okay naman itong coordination with Alicia Anino nga. They will be hosting this at championship.
1: Okay, dyan kayo.
0: Okay, kaayo.
1: Mga 100%.
0: Wow.
1: Support so, sa mayo.
0: Yes, siguro my next question goes like this, Coach Noha. How was our preparation for this year at championship? Kumusta man atong preparation? And unsa man siguro naabay kalahian nga atong championship last year and this year? O unsa may angay atangan sa atong mga ates and kuyas, atong mga boxers?
1: Atangan nila ang nindot gid kaya nga competition. Kaya na ang Mandawi City, strong si kayo.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Invited sila. And then Cagayan de Oro City, nga nag-overall last year, 17 teams outside of Bohol.
0: Wow, 17.
1: Expected.
0: Ang pinakalayo ng province nga nag-join, that was Davao.
1: Wow. Davao ni, kuan sila duha ka teams sa Davao, pero ambot ka og madayon tungod sa
0: calamity, no?
1: Davao og Jinsan.
0: Wow. So that's
1: nindot kayo ni siya competition kay national na gid siya
0: and
1: strong teams.
0: Yeah. And grabe gid mga higala, no, makita gid nato nga grabe gid ang pagsaka pod sa boxing. And we are very grateful to all our Boholanos, to all our LGUs nga every time nga nasa live fiesta bitaw coach dili lang basketball lang dulaon, naa na tay mga invitational mga boxing competition. thank you, Kaya, for supporting. And that is helping us in advancing an inclusive, holistic, and transformative sports development diri sa Lalawigan, mga Higala. And that's our purpose for Sandugo Tigi na sports tourism, no? And, anyway, pila gali ato ang expected nga boxers who will be competing this year, coach?
1: Last year, we have more than 100 boxers.
0: Yes, from the...
1: all in all, including Bohol boxers and outside, maybe now...
0: More.
1: Almost
0: 200. Wow. That was a great number. So, to give more information or details, no? Atong makahinabi, of course, no? The chairman of the Bohol Boxing Federation. We thank you for Coach Joel Galain kuno iyahang alawas, no? Pero thank you for your time. Our team will be calling Coach Joel. So anyway, Coach, no, I am excited, no? I hope nga for sure sila Coach Gilbong mudulong gud sila no to really watch, no? So sagali ang kanan ni Coach. Okay, so maayong hapon, Coach Joel.
2: Hello, sir. Maayong hapon.
0: For a while, Coach, okay, medyo di na to madungog. Maayong hapon, Coach Joel. So we're having some technical difficulties here, right here at our station. Anyway, no, we are expecting almost 200 players, boxers that will be playing this year, mga Higala. And kumusta man atong preparation ginagmay sad coach? No? Okay na ba itong coordination dere?
1: Okay man jud kayo.
0: Okay kayo. Wala mo
1: problema.
0: So, sa boxing, Coach Joel. Coach Joel?
2: Hello, sir.
0: Okay, maayong hapon. Of course, no, atong makahinabi, ato ang chairman of the Bohol Boxing Federation, mga Higala, isa sa nagpalikod, one of the champion makers of boxers diri sa itong Lalawigan. Coach Joel, maayong hapon.
2: Maayong hapon, sir. Nya, maayong hapon usab sa provincial government nga pinanguluhan ni Gobernador Aris Sumintado o ni Vice Governor Nick Bisas. Sa ilang og sasangguniang panalawigan sa ilang paghatag og pagsalig sa Bohol Boxing Federation nga mo'y mo-handle sa Sandugo Tigi amo na nigitawag sir og National Boxing Championship.
0: Yeah, no. I heard as per a coach of Manuel Flores, a coach no last year na ako no tay mga national teams no. In fact, kuno ang nidaog kuno overall champion last year our friends from outside Bohol. So, are we expecting more teams coming from Bohol and coming from outside Bohol ang mo-join for this year at championship, coach?
2: Yes, yes sir. Kanang sa pagkakaroon ang ning confirm mao ang Balingwan Misamis Oriental, Bayawan Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Cavite City, Davao City, General Santos City, Holy Cross Davao, Kidapawan City, Mandawi City, Naawan Misamis Oriental, Siargao, Tanggob City, Misamis Oriental, Sambuanga City, o ang atong mga team sa Bohol, sir.
0: Wow. So, hey, you heard it right, no, mga Higala. Grabe, ubay-ubay, grabe ang mga nangandam. And kumusta man itong preparation for our Bohol team, no? I heard Coach Manuel shared to us, Coach Joel, no, nga, you will be having, like, pool of boxers for Bohol team. Kaya ba, sino, mahinaot ang team Bohol na ang mo overall champion for this year championship.
2: Nagplano ni sir nga ang team Bohol magkumpos og team A para sa atong mga bisita. Pero kanang team A mo medal ang ilang medal mo count sa team A Bohol ug mobalik po na sa LGU kay naman po tayo gitawag og inter LGU.
0: Yes, ito yes, representation na, of their LGU.
2: Oh, so iyan na ang pamaagi nato kay aron usab makita nato unsa ka competitive ang atong mga bata nga mo go against these visitors nga mobalik po sa LGU.
0: Yeah, so how was our coordination with this? We are be organizing a national event. Coach, I know dili po ni siya bag-o maninyo no kay mga bagtik na magyud mo kaayo nga mga organizers in terms of boxing at championship. How was our preparation for this year tournament og kumusta man ato ang mga partners sad?
2: So far sir, karon mura og plansado na gyud kay human nami og meeting sa LGU Alicia pinaagi ni panguluhan ni Mayor John Ayuban. Grabe ang suporta ni Mayor John Ayuban sa sangguniang bayan, sa iyang vice mayor. So kuan na lang mura og mga finishing touches na lang ang among gihuwat karon. Kuto na lang na ako'y gi-request sa PYDO nga letter ni Gov para sa DepEd.
0: Oh, wow. So, of course, garbi ginin sila ka-prepare ng mga higala. So, last a question, Coach Joel, no, before we'll end our call. How do we have a final message or message of gratitude with all our partners and a message to all the boxers, to all Boholanos, of course, to support our third amateur boxing championship karong umaabot nga July for our Sandugo celebration?
2: Yes, sir. Thank you. Una sa sana magpasalamat yung kog dako sa provincial government sa ilang pagsalig. Balikon ako kang Governor Aris, kang Vice Governor Nick, o sa PYDO ni Panguluhan ni Sir John, ang kuya ng bayan, si Kuya John Maraginot, o si Coach Jilbong. Kaya ang programa pa lang, sa amo-amo ning gitawag, ang programa pa lang ulam na para sa mga bata. Very nice program yun. Munang kami sa Ball Boxing Federation, todo ang suporta namo tungod sa kanindot sa programa nga inyong gibuhat sir sa Provincial Youth Development Office. So karon nakahimo naman tag mga grasya sa atong mga bata ang kamidal naman tawag nasyonal 3 years ago sa atong pagkinabangay. Manginaot kami sa suporta sa mga Bulanon, pagampo sa mga LGUs usab nga ilang suportahan ang ilang mga athletes nila para usab kitang tanan magtambayayog para sa maayong kaugmaon sa mga batanong atleta na itong Bulanon. Daghang kaayong salamat, Provincial Government of Bohol, PYDO. Daghang kaayong salamat. O sa akong mga partner nako sa Bohol Boxing Federation, nga na si Sir Willie Dia Flores, o si John Rebunyaw, o atong mga coaches and referees. Daghang kaayong salamat.
0: Thank you so much, Coach Joel Rosario. Thank you, Coach. God bless a Coach Joel, ladies and gentlemen. Again, the chairman of Bohol Boxing Federation, Coach Joel Rosario, isa sa mga bagtik sad mga higala, no? And we are very grateful with all our partners, Coach Joel, Honorable Joel Rosario, no? For always helping us, no? In advancing, you know, holistic sports development diri sa tong lalawi. And going back with Coach Manuel Flores, Coach Manuel, do you have, you know, reminders with all to everyone for our upcoming event and, you know, message na sad, no, sa to ang mga dear brothers and sisters who will be, you know, watching our upcoming championship?
1: Kung sulti sa to mga LGU coaches nga kinalan, mo start na sila sa lang proper training, mahimo karon dayo, no, karon si Manaha, hantod na more than 1 month preparation. Grabe na na. Sakto na gina sa kaligo, no? Oy, organize nila lang boxing din. Kogi ramag na importante na, no?
0: Yeah,
1: busy.
0: Kinahanglan.
1: Oh, kogi. And then, ang ato, ako sa nang ipasalig yun sa atong mga bulanong kuhan, mga kuhander sa Bohol, nga ma-enjoy gid sila ni nga duwa kay national niya, makita sa nila ang duwa sa mga taga Bohol nga diferensya na jud kay sa una. Sa una way klarong disiplina, way klaro sa rules, pero karon nindot ni gid kay ang ilang pag present sa ilang mga duwa og sa kanang disiplina gid nila nya sure gid ko nga kini nindot gyud ni siya og ako sad nagdahom gyud nagkuan gid ko nga sa umabot nga national daghan na kita anig mahimong gold tungusan programa gihimo sa atong provincial government nga nindot gyud kayo only in the Philippines Bohol has a very nice program, boxing program.
0: Wow, thank you so much, Coach Manuel Flores. Thank you so much, mga higala, 5:55 in the afternoon. And before we dive into more kwentuhan, let's vibe muna to our next banger. We have here Ini Mini by Justin Bieber and Sean Kingston. Amping, relax, and feel a bit ollie here on the new Kiss FM.
3: By her toe, if she holler, if she holler, let her go.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Og kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica og Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
3: Ako nga nga na niswa na ako do. Kasi ko, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko na. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala pagkatilawa na. Inyo dyan, sila yan ginang. Dako ba sa disposal sa nungawa do. Kaya maayo mo.
2: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imang kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gindi kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahayon niya ay ma, maayon ko ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gansyogram sunos si man na.
1: Aba o pa ma, maayon ko niyong ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Strong sa una, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
15: Without you, I'd be lost without you.
14: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: It's me, your auntie!
17: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
16: Gadungan-dungan na kwan-kwan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa gadungan-dungan na sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahilana.
17: Idol!
16: Ang idol nako, Rexidol Forte! Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Anagang Unilab yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Naulian na kama?
19: Wa pa.
23: Naulian na kama?
19: Wa pa.
23: Naulian na kama?
19: Wa pa.
24: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma.
25: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
26: Mag-Neo ZC Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Mao nang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
23: Naulian na kama?
19: Gahapon pa.
23: Ah, kuya waoy.
25: Basta Neo ZC Plus Forte, karon naay zinc.
18: Anagang Unilab yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neo ZC Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atuang health tips karon bahin aning therapeutic foods, mga pagkaon nga mutambal or mga pagkaon nga mutabang nga maulian ta sa atuang mga balatian. So na belong na sila sa mga therapeutic foods, dapat makabalutan ni ana. So mo na nga atong gidasig nga nagitay notebook nga makalista bisag di mo bus 30 kabuok nga mga recipes nga lahi-lahi nga mga pagkaon nga mga dili pod, kasi importante manggod ang lahi-lahi nga pagkaon, labi na kanabitang mukaon ka nga murag sumulan ka na, dili na siya healthy. Signed na siya nga dili ka makabaton og maayong pagdigest or paggaling sa imong pagkaon. Ato ang nastudyahan na kaniadto nga panahon nga wala gani insakto nga paggaling sa imuhang pagkaon, mamalnourished jud ka or muhatod na siya sa balatian nga tungadto. So importante ang gana sa pagkaon. Ikaduha, importante pod ang klase-klase nga pagkaon nga dili balik-balik. Ikatulo pod, importante bilang yung gikaon karon sa as therapeutic food, no? Pagkaon nga motabang pag-ayo, pag-alim, kung nakay samad, dali maulian, kung nagbagtok ang imong kaugatan, nakay sakit sa kasing-kasing, may nahinay o kaluag ang imuhang mga kaugatan. Ang ato ang menu for today, ang atong food for today is kining gitawag tofu. Ang tofu gikan niya sa soybeans, gihimong gatas, unya giproseso nga migahi sama sa pagproses sa taho, mga pinanga. So ato lang pong isuggest sa mga tighimo og mga tofu out there nga dapat humulan yun ang soybeans, pinalutaw ang tubig unya at least 6 to 8 hours or more. Unya, before lutuon ang soybeans, moon gid siya dapat nga iyabo ang tubig, unya ilisag bagong tubig ay halatan tungod kay ang skin sa mga beans, especially sa soybeans, is nanasalay mga certain compounds nga pag maapil na siya o dili humulan, unya lutuon ritso ang mga beans, especially soybeans, ilang i-interrupt or i-inhibit ang absorption sa mga sustansya like vitamins, minerals, especially protein. So naani siya yung mga anti-nutrients sa panit sa mga beans, especially sa soybeans. So dapat humulan. Unya yabo ang tubig pagkaugma, ilisag bagong tubig ay halatan. Okay, sa tanan na munggos, mga beans or any beans, especially sa soybeans. Now, ang tofu available ni siya sa mga supermarket, sa mga public market available ni siya. Now, nganong kinahanglan gina-encourage ang pagkaon sa soybeans or sa tofu, no, kada semana, bisan gani once a week lang. Nakita sa research nga ang mababae nga nagkaon once a week soy products 48% to 56% lower risk sa ilang sa breast cancer. So dako ay porsyento nga malayo ka sa breast cancer. Kanang giingon sa uban nga makapakanser kuno ang soya product, dili na sa tinuod, na misconception ni ana. Makapakanser lang na siya kung masubrahan kagkaon siguro buntag o to hapon. Dili man po, dili man po na mo'y ginahimo na to. Mahitabo lang na, very rare lang po na kayo. Sagad, dili kita nagkaon sa atong pamahaw o to o gabi nga atong gibalik-balik. Mo'y makapasible nga makapasubra kasi anything na subra, makadaot yun. Now, so mauna nga ayaw magkalimot sa pag-inom yun sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gigama yun na siya, gidesign yun na siya as anti-stress formula na po na siya

0: anti-inflammatory, makatabang pud siya. Ask anti-cancer, no? Labi na katong na yung mga nagapanigarilyo, expose kita sa mga toxins, no? Mailhaman na to nga grabe tag toxins kay di ta katulog kaayo. Muna nga gi-address na to, number one, tulog. Kaduha, mga pain sa hawak, sakit sa tiyan, address sa Makabuhay Plus. Ikatulo, pampaganag kaon. Manginom gitag Makabuhay Plus man panihapon para pag-augma, gaan ang pagmata. Pinang event sa mga walay sakit, walay mga gipambati, ala, panginom na mo kay para nga layo tas mabalatian.
1: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
9: It's me, your auntie
10: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
9: Kadungan-dungan nga kuan-kuan, diskartihan. Mas paspas banat sa bugat o sa gadungan-dungan nga sakit. Bugat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilana.
10: Idol!
9: Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Anagang yun nilabyan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab Quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
9: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kayo suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, morang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Morang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
10: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our ulit major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
11: Huwag kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Ang mapagpalang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico. Ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. And welcome sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang DAEXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Tatalakayin po natin ang isang kondisyon na tahimik, ngunit seryosong kinakaharap po ng karamihan. Ito yung tinatawag po natin G6PD deficiency or glucose 6 phosphate dehydrogenase. Isang genetic condition na nakakaapekto sa kakayahan ng red blood cells na protektahan ang sariling laban sa oxidative stress. Kapag hindi nabantayan, maaari itong magdudulot ng matinding pamumutla, paninilaw, and even pagkahapo. Kaya po mga kamakabuhay, huwag palampasin, alamin kung paano natin malalabanan ang G6PD deficiency sa tulong po ng kalikasan and of course, the EXL. Well, anyway, ang G6PD or glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency ay isang genetic condition na kung saan kulang or mahina ang enzymes ng G6PD sa katawan. Ang enzymes na ito ay napakahalaga dahil ito po ay nagpoprotekta sa ating red blood cells or RBCs laban sa tinatawag nating oxidative stress. Kumbaga sa bakal, kapag may kalawang, nasisira ito. Ganun din po ang RBCs kapag sobra-sobra ang oxidative stress. Madali silang nasisira, nababasag at namamatay. Kapag nangyayari ito, ito ay nagkakaroon ng hemolysis o mabilisang pagkasira ng RBCs. Ang resulta ay pagkakaroon ng anemia, paninilaw ng balat sa mata o pagkakaroon po na jundi sa balat, no? At minsan, darkish ang urination. Ano nga ba ang mga kadahilanan at pinagmula ng G6PD? Ang G6PD ay posibleng namamana mula sa mga magulang. Kung carrier ang ina, malaki po ang chance na magkakaroon ng G6PD ang anak ng mga kalalakihan. Pero tandaan na, hindi lahat ng may G6PD ay may sintomas agad. Kadalasan, nagiging problema lang po ito kapag na-expose sa triggers. Ang mga triggers na ito ay siyang nagdudulot po ng oxidative stress, particularly sa red blood cells. Kapag wala namang trigger, pwede naman walang sintomas ang tao nito. Mga karaniwang triggers, just like infection, ito yung pinakakaraniwang dahilan po ng hemolysis sa G6PD. Kapag may infection sa katawan, tumataas po talaga ang oxidative stress. Pangalawa, ilang mga gamot. May mga gamot na kilalang bawal po sa mga may G6PD na nakakapagpabilis po sila ng oxidative damage. Ilan dito ay yung mga anti-malarious medication, antibiotics tulad po ng sulfa drugs, high dosage of aspirin at ilang pang mga pain relievers. Idagdag mo pa ang posibleng triggerness ang pagkain. Ang pinakasikat dito yung tinatawag nating faba beans. Kapag kinain ito ng mga may G6PD, pwedeng magdulot ito ng biglaang hemolysis. Chemical tulad po ng naphthalene na makikita sa mouth bowls. Some of herbal supplements also ha. Hindi lahat ng natural ay ligtas. May mga iilang herbs na pwedeng mag-trigger sa oxidative stress. Kaya dapat laging kumusulta muna sa ating mga expert and even some of our naturopathic doctors. Hindi lahat ng G6PD ay may nararamdaman agad-agad. Pero kapag na-expose ka sa trigger, maaaring lumabas ang mga sintomas sa loob ng ilang oras o araw. Wellness management and lifestyle guide. Para sa mga may G6PD, pinakamahalagang pag-iwas po talaga ng triggers at mapapanatili po natin ang maging malusog na katawan. Importanteng alamin po natin ang inyong status. Magpa-test, lalong-lalo na kung may family history. Iwas sa bawal na gamot at pagkain. Pagdala po kayo ng listahan ng mga bawal po na gamot para sa reference ng pamilya o doktor. Protection laban sa infection. Magpabakuna agad at magpatingin kung may lagnat. Balanced diet and hydration. Tulungan po ang katawan para makabawi at makaiwas sa komplikasyon. Regular na check-up para mabantayan po ang kalusugan po ng dugo at ipaalam sa paaralan or some of caregivers, lalong-lalo na kapag may G6PD ang mga bata para maiwasan po natin ang maling medication. Napaka-importante po ang role of nutrition and natural support. Kaya po dito pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pero bago ang lahat ng yan, let's have a short break para lamang sa konting paalala, kaya huwag po kayong bibitaw ha.
1: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, welcome po sa inyong lahat at diretso po

0: tayo sa ating continuous topic na kung saan ang tanong kung ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ba ay nakakatulong sa G6PD? Well, ang sagot po natin dyan ay opo. Malaki po ang magiging role nito sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. As I mentioned a while ago, ang G6PD deficiency ay isang uri po ng genetic condition na kung saan kulang o mahina ang mga enzymes sa tinatawag po nating glucose 6 phosphate dehydrogenase. Ang enzyme na ito ay protection sa ating red blood cells laban sa oxidative stress. Kapag mahina po ang enzyme na ito, ay mas madali pong nasisira po ang red blood cells kaya nagkukos po ng hemolysis na nagdudulot po ng anemia, jaundice at iba pang mga komplikasyon. Kaya napakalaga maiwasan po ang oxidative damage at palakasin po natin ang ating katawan sa natural na paraan. Kaya dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Dahil sa antioxidant defense system nito, ang kombinasyon ng turmeric, ginger, cinnamon, guava, mangosteen, spirulina at moringa ay napakayaman sa natural antioxidant. At ang antioxidant na ito na kumikilos bilang isang shield laban sa free radicals na sumisira mismo sa red blood cells. Dahil ang G6PD patient ay kulang po sa natural defense, nakakatulong ang mga sangkap na ito para bawasan po ang oxidative stress. Ang resulta, mas less chance ang hemolysis at anemia episodes. May anti-inflammatory at immune support pa. Ang G6PD deficiency ay pwedeng lumala kapag may infection o stress sa katawan. Yung ashitaba, garlic, neem plant, oregano at sambong na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule na kilalang kilala as antibacterial at immune boosting properties na pinapalakas nito ang resistensya para maiwasan po ang infection na pwedeng mag-trigger po sa hemolysis. Ang resulta, protection laban sa triggerness na nagpapalala po sa kondisyon. Pangatlo, hematopoietic at nutrient support. Ang vitamin C at B vitamins at iron-rich botanicals tulad po ng moringa at guyabano ay nakakatulong sa production at maintenance ng red blood cells. Hindi nito ginagamot po ang genetic defect ha, pero nakakatulong itong palakasin ang blood health at energy levels. Ang resulta, mas lagi nagiging stable po ang blood count at mas mababa po ang sintomas ng panghihina. Pang-apat, energy and cellular protection. Sa EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay may ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa energy production at cell recovery. Dahil prone sa fatigue ang may G6PD, nagbibigay ito ng natural energy boost na hindi nakakasama sa kondisyon. Kasama pa ang purple kern at agaricus mushroom na may mataas po na antioxidant profile. Ang resulta, mas mataas po ang enerhiya at mas protektado ang cell laban po sa oxidative damage. Panghuli, holistic wellness approach. Tandaan po natin, hindi lang po simpleng vitamins na pinagsama-sama na nasa iisang kapsula at iisang sachet ng EXL Makabuhay products. Herbal adaptogens, immune modulators, antioxidant at micronutrients para maging holistic ang suporta. Ang synergy na sangkap po na nakakatulong sa pagpapalakas po ng natural defense ng ating katawan, pinoprotekta po ang red blood cells at pinapanatili po nito mas maayos ang ating kalusugan. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, hindi po ito direktang gamot sa G6PD ha, pero malaki po ang role sa pagbabawas po ng oxidative stress, pagpapatibay po ng immune system at pagsuporta po ng red blood cells health. Dahil dito, nakakatulong silang gawing mas manageable ang kondisyon at mas maiiwasan ang mga other complication. Ang G6PD ay hindi dapat po nating katakutan kung may sapat po na kaalaman, edukasyon, avoidance at tamang medical care. Ang susi para makaiwas sa komplikasyon, tandaan po natin kung may mga sintomas gaya po ng matinding paninilaw, maitim na ihi o panghihina, agad na magpatingin sa doktor. Sa tulong po ng tamang lifestyle, balanced diet at guided wellness support, pwedeng mamuhay ng normal, malusog at masigla ang isang taong may G6PD. Napakaraming health benefits po ang EXL Makabuhay products na pwedeng makatulong sa katawan natin. Maging intelligent and wise sa pagkain natin, ika nga, you are what you eat. Alright, naway, marami naman po tayo natutunan ngayong araw na ito tungkol sa pinakabihirang napag-usapan itong tinatawag po nating G6PD na kung saan paano ito maiiwasan at ano-ano mga solusyon para po dito. Kaya kung ikaw ay nag-aanap ng mga natural na suplemento na nagbibigay po ng proteksyon sa inyong katawan laban sa degenerative diseases, lagi pong nandyan ang EXL Makabuhay products para sa sagot ng inyong pangangailangan. Gawin po ka-partner at maging bahagi po sa healthy lifestyle ang EXL Makabuhay products. At yan ang ating happy health hack for today, ang EXL Makabuhay WhatsApp Doc Topic, at abangan niyo po uli sa mga susunod po na episode na kung saan ay marami pa tayong mga health tips na may tuturo po natin sa ating mga kamakabuhay. This is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, maging healthy, at bless tayong lahat. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Oh.

Hello, kamakabuhay! Kumusta? Unta nata sa Kapiskay sa Panglawas. Welcome, welcome, welcome sa atong tulumanon. So, sa usa ka oras managkuyog kitag makat-on and syempre manambag sa Tambagi ko, Lady Batud.

Lady Button, marami po akong kinontak na kaibigan at inalam ko sa kanila kung may kakilala silang magaling sa gayuma. Nang sa gayon ay maisagawa ko ng mas madali kay Sir Barry ang paminikot sa kanya. Mahirap din ho kasing kumbinsihin siyang sa kwarto ko makitulog at nang mas madaling maisagawa ang pangungoner ko sa kanya. Gayon pa man, Lady Button, isang kaibigan po ang naglakas ng loob na tulungan ako. Pagkatapos naming pumunta sa kakilala niyang mambabarang, ay umuwi din kaagad ako sa bahay ng aking mga amo.

0: Diin ka man kay Kansuling. Taod-taod kang nawag tangga.
1: Da, nagpatambal ko sa albularyo ay pipoy.
0: Unsa ba imong sakit?
1: Sakit sa kasing-kasing. Gipatambalan ako ang nasamad kong kasing-kasing tungod sa Sir Barry.
0: Unsa? Giya-iya ka man lang, Chuling, oy.
1: Ugma. Manghinaot ko nga okay na ko, pipoy. Kay dawat ko naman ba nga diligid ni para sa usag-usa?
0: Oh, may hinoon, Chuling. May insenso man ko sa akong kwarto. Talina hinoon na rumawagtang ng dautang o kanang dautang espiritu ba sa imong lawas at mawagtang na nga may nakaingon sa imong kundat kang Sir Barry.
1: Hilom? Ngano ka, Sir Barry?
2: Ipamaulan ko, Chuling. Nabaguhan ko sa akong pag-gym. May sakit may ninoon ang tibuo kong kalawasan.
1: May haplas man kong hang, sir.
2: Kuwang oy kung haplas lang, Chuling. Manguntak na lang hinoon kong masahista. Paanhiyon ko sa bahay. Home service lang.
1: Manguntak kapag yun, sir, nga. Makamaong makumumasaj.
2: Ha?
1: Ako na lang, uy. Aro makasapi isab ko ba? Extra income, good?
2: Sigurado ka magkamao kamumasahe?
1: Kamao, sir, uy. Si Kari ko kundi ko kamao.
2: Unsa?
1: Sige na, sir. Ako ni massage ni mo. Promise, mas satisfied ka.

tila pumanig sa akin ang pagkakataon noon. Maigi na lamang at napapayag ko sa Sir Barry na ako na ang magmamasahi sa kanya noon. Agad naman po na inihanda ko ang panggagayuma sa kanya na magagamit ko rin para mapikot ko siya ng gabing yun. Naghanda na ako sa aking kwarto dahil ang gusto ko, sa kwarto ko siya imamasaj. At katulad nga ng aking inaasahan...

0: Kamera akong gikaon sa paninghapon aron dili po nga sa imong pagmassage nako, Choling.
1: Okay, sir. Unya sulti lang kuha kun andam ka na, sir.
0: Maligo na ako, Choling. Mao ako magpamassage nimo ay nga. Wa ko'y kaligo.
1: Ikaw, Sir Barry, ha? Manukad kang daan da? Ingon sa may plano ka na ako, ha?
0: Unsa?
1: Tsaka lang, sir.
0: Sige na, maligo na ko. Human ko kaligo. Mo diretso na ko sa imong quarter.
1: Ah, sige, sir. Ready na kay ko.

0: Makamao ka man dahi, Chuling. Mailan ako sa hinapiran o dinutan sa kamot.
1: Reklamo lang, Sir Barry, ha, kun wa ka kauyon sa pressure.
0: Oh, sige, sige, padayon lang. Ganahan ko sa imong hinikapan o dinutan, ha?
1: Okay. Kumanda ka karon, Sir Barry. Mahugid ka sa kumanga kamot. Mahimog kita kang bana o way uras. Grabe panahot ni mo sa imong pako dapit, Sir Ay. Unya din hi, oh. Din hi ubos sa imong batang. Din hi, ay.
0: Kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, ana.
1: Hala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Chuling?
1: Asa may alho o glusong din hi, uy? Kaya magluyang ko, ah.
0: Saba na, Chuling. Mas spoil ang akong pag-relax ni mo da.
1: Oh, sorry.
0: Kana, Chuling. Kana.
1: Kana, kid, Sir Barry. I-feel cute. Aron mas ma-feel pa ni mo ang sunod na may tabo.

0: Charmos, ginamos, choling, sana all. Kanang crush ni mo, nga gwapo kay nga lami, malagbayo, tunya, ikay ni massage, hikap-hikap ka. Ay, Char! Charmos. Anyway, kamakabay, unag ikadonghog na pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Choleng ang atanabati. Unya uman sa pipila ka mga painom nun sa to pagbalik. At ipadayon ang pagbasag pa drama kanay pa ikatulog at tapos ang tipakanga parte sa chapter 5 sa iyang storya. Kadang tanan, din nilamang gihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.
2: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Limuel Estridal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako, naiimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuyin akong lawas. So, wala na kaya ko ikain, makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Genitilo sa satiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kakagayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, ESL Makabuhay Product. Tagasal.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Nagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre tinuod gyud nga ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule makahatag og kahupayan sa tanang mga balatian nga nasa atong lawas. Ug kun ikaw diha wa pay balatian, kaprotektahan ang imong kaugalingon mismo gikan sa mga bakterya, mga virus o mga nagkadaiyang mga sakit. Mo na mo tumartag mo inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement every day. Kay dili na mo kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay kana tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha sa atong kapsula. Usa na diha sa mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang atong panglawas mao ang ashitaba. Ang ashitaba, ang mga aktibo nga ingredients sa mismo ashitaba ka makabuhay, apil na diha ang vitamin B12, carcinoids, foracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og ingon man ang angelicin. Oo, ginapakita usab diha ka makabuhay sa pagtuon kabayan sa ashitaba ang pwedeng mahatag nga kaayuhan sa atong lawas pinaagi sa ashitaba. Pwede ka na nga mugana. Isip usa ka cosmetic ingredients, pwede anti-inflammatory, anti-neoplastic or potent antioxidant. Ginaingon usab nga ang B12 importante sa pagmintinar, sa kahimsog sa blood cells, ingon man sa atong nervous system kamakabuhay. Mugana usab ang mga calcineurs para malikayan ang thrombosis, ang cancer, ang pagdako or pagkatag sa tumor. Lakip na usab ang pagpanindot sa imuang panglawas nga malayo ka sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga characteristics nga antioxidant o anti-aging. O nang kung naakaan na sa imong lawas, murabag ka ng idara na ka pag-abot sa edad mismo, literal, pero ang dagway, batanon pa. Ganon. Kunya siyempre ginagamit ito sa mga shitaba para likayan o tambalan ang mga nagkadaiyang ng mga balatian kamakabuhay sama sa paghubag sa bisan asang parte sa imong lawas. Makaayo sa mga shitaba sa metabolic syndrome, sa tumor o cancer, sa high blood, sa imong pagbugat sa imong timbang o karitang o pagka-obis ni imong makatabang ang asitaba ana para makunhoran mo baba imong timbang. Kung doon na kay diabetes or kanang murag na kay insulin resistance, makatabang ang asitaba diya ni mo. Sa mga viral infections, sa thrombosis, sa kanang diferensya sa imong atay, or sa stroke, makaayo ang asitaba, maka-okay ang asitaba. Ug ang asitaba ka makabuhay, again, usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha mismo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo nang mutumar na kitag mo inom niya na everyday, atong imong partner sa pangadu-adlaw nga pagkinabuhi, isip ato ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, corberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Kape, kape, kape. Manginom tag kape ka makabuhay. Kanang kape nga dito ang imang balaka kay basig na imutukar nga atong balatian sa atong lawas or basig masakit na hinunta or ang atong pagka-acidic basig butukar, magka-acid reflux, magpalpitate, maglabad ang o, mutaas ang BP o sa panang mga gipamati ka ng uncomfortable gyud sa pangadu-adlaw pero bahala na lang kay basa makakapi o dili kinahanglan nga atong isugal o mo take tag risk. Nga mabalaka na inuntag, mabutang na nunta sa delikado. Maunang imong kapili ang 3-in-1, 4, 5-in-1, ka na mga pipila lang ang gi-in-1 diha, pero kasagaran gina na nagan ka ay nag-sugar. Undangon na nato ka makabuhay o mag-switch ka na sa ato ang kape, ang EXL Coffee Mix. All-in-1 nga ginatawag ka na tungod kay 17 ka mga ingredients giusa lamang diha, 17-in-1. EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga ingredients nga nasa ato ang kape, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa ka na ka broad kaayo nga nailhan na. Nailhan na kaysa kadaghanan para sa mga benepisyo nga makuha nato gikan ana para sa tong panglawas. O kasagaran ginagamit ng agaricus mushroom sa mga pasyente nga adunay cancer or kanang genetic nga kanabtangin ana na kadelikado. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom para sa mga pasyente nga adunay cancer. Diyo ko nagbase rin gihapon sa gidaghanon sa mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemotherapy, o guban pang pagpanambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom ka makabuhay o sa kanakapandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom, ababonggang-bongga na. Apil diha sa kanabitang tawag anong grupo. Oo, sa mga aktibo nga mga ingredients sa agaricus mushroom palang gihapon na nadiha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. Ug ang matag-usa ana ka makabuhay, nasa nagkadaiyang nga kadaiyang nga kanang concentration, abay kanang nagkadaiyang nga rule nga mahatag nga kaayuhan sa atong lawas. Kaya nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom ka makabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, labi na sa mga cell cycle checkpoints, TGFB signaling, growth factor signaling, o gingon man MAPK signaling, nag-control na sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level, sama sa pagdako o pagkatag sa tumor, o ang pagkamatay sa mga cell. Siyempre ang agaricus mushroom na ana sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na kita ni ana kay walay delikado, bisan pag everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat!
2: oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw, syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
4: Lady Batu.
0: Huwag ganoon yan ay katulog katapusan nga tipaganga party sa chapter 5 sa revelation ni Choling, ang makalingaw niyang kaagi sa kinabuhi. O kinabuhi, anak, ganon o bakit? Now na, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Kahit nakatulog nga ho si Sir Barry, hindi pa man tapos ang pagmamassage ko sa kanya. Inihinto ko na kaagad at isinagawa ang ritual ng panggagayuma sa kanya. Matapos ko pong sindihan ang mga itim na kandila ay inusal ko na kaagad ang latinong dasal para gayuma. Pagkatapos noon ay tumabi ako kay Sir Barry sa kama. Wala na rin akong saplot sa katawan. At siya, hinubaran ko rin sa lahat. Pero ako'y nakatulog.

0: di locus ko, pa, lo, tama ka mo. Suling, suling, may kay nakamata ka.
1: Sir Barry, ngano?
0: Matawag mo ngano? Kisa man ikaw sa mga tanawa, katong senador nga hiling kay bayan o babae, nga na ako kay tip, bagagnaw nga senador. Unya manghagit paggubot sa tinuod niya speaker, unya mangayo rin ay sorry, kahit alawang dako ang abusadong ay uaw. Ha? O sa boy pasabutin ha? Nga niwa ko'y tabon sa lawas. O ikaw, mausap. O nagtupad na sa magigda. Nga no, kinitsuling. Hey, kaluod ni mong tanahon damak o gawan.
1: Sir Barry.
0: Ay, yung pagulit ako. Ay, pagdikit ako. Luod kay katsuling. Pawa, naisikan. Ay,
1: da. Kasakit sa kong sampot nga nadakdak sa sago man kumahog sa kama tungod sa iyong pagsikad, sir.
0: Muna ang ngayon mo.
1: Tama, mga langit. Girape kong babay. Luod ba ho?

0: Nyaa na ang resulta sa medical examination. Wa kaunsa at huling. Wa'y mihilabot nimo. Wa kunay tatsa ang imong gumamela.
1: As in, Sir Johnson?
0: Wa kaunsaan ni Barry.
2: Klaro kung di ka na birhin, Chuling, pero wa ka lang yun hilabti ni Barry.
1: Ha?
3: Wa ko makaoyon sa gibuhat mo, ha, Chuling? Untag na lalaki ka pa, kaya ko pa'y mamugos nimo, bayran pati kang amawa kang bigaon kang dakong baho ka.
0: Barry, ang ba-ba mo, Barry, anak.
1: Sakita to, Sir Barry, uy. Nauwaw ko.

Kinibato na pahiya ho ako sa aking ginawa. Hindi naman kasi umubra, hindi tumalab ang gayuma. Nabudo lang yata ako ng mambabarang, malaki pa naman ang ibinayad ko ron. Tapos, mas nandiri pa nga sa akin si Sir Barry. Nakakainis at hiyang-hiya talaga ako na gusto ko nang maglaho na lang sa labis na hiya. Walang isang linggo noon, Lady Batod, ay nag-alsabaluta na lang ako. Plano ko nang umalis noon sa aking mga amo. Uuwi ng Mindanao at antayin mamatay na lang ang damdamin ko para kay Sir Barry.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 5 sa revelasyon sa itong sender nga makalingaw nga si Choling. Pakyas man, uy, di ba? Anyway, unya sa itong pagbalik ko man sa pipla ka mga painom, dumatong lakbitan na gisgutan ang itong nabati nga kinatibukan ang chapter 5 sa iyang kasaysayan. Di nilamang gihapon ka ng tanan sa itong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik ko Surgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay High Plus na ayok ko.
0: Maraming salamat ako kay Katabang Gyod. Indeed, kamakabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Clubs Capsule sa ato ang panglawas. Para protektahan ang atong kalawasan gikan sa mga nagkadaiyang mga sakit, bukod na ibalatian, matabangan tanga kanang tanan, mawagtang sa atong sistema. Kanatungod kay dagkag mga ingredients gagiusa sa atong kapsula o sa nadiha ang luya or ang ginger. Abasa ginger asa luya kamakabuhay dagan kadag anti-inflammatory antioxidants sama sa gingerols, sugars o kanang gingerols. Ang gingerol pananglitan mao ni makapatanggal sa sakit. Ginatawag nato og analgesic minana ba. Makapakalma or sedative o makapabatok sa mga bakterya or antibacterial ganon. Mao bitaw na nga ang hatod gyud ang luya sa ato ang kalawasan kamakabuhay kay mawa ang mga uncomfortable nga itong mga gipamati. Kaya tungod sa ginger roll, makatabang usab ang luya sa pagtambal sa ubo, sa sipon, sa trangkaso, o kanang katul kaay nga tutunlan yung magsilikag ubo bang matunong rabag yung dagang tao. Kaya na good, makatabang kaay diha ang luya. Kung kaniadto ang mga singer, kasagaran mo inom na silag sa labat para protektahan ang ilahang mga tutunlan niya, munindot ang ilahang tingog. Karo mga panahon na katong milabay nga mga tuig katong COVID-19 mga inana, mas midaghan ang miinom anang salabat or kanang pwede raman og kanang naghiwa ra kag kanang luya imong gikuan sa inini tubig mga inana. Pero bisan karo mga panahon na nga bakunado ka na or okay na ka diha, di gid gihapon mo kumpiyansa nang bongga di ba? Syempre kanang luya naara na sa atong kusina o sahay or kasagaran gyud. Kay apil na sa mga lamas nga imo pamaliton sa palengke or sa merkado. Unya isahay kay imo ra na ipadapten da luya ra man na.
5: Naagi na inidot nga ikahatag sa tong kalawasan. Kay di gina maapil ang luya, isip usa sa daghan ng mga ingredients nga nasa tong kapsula kung luya-luya lang na naagi na inindot nga ikahatag ug natay mabenepisyo ana para sa tuang panglawas. Ang luya apil sa mga ingredients nga giusa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ng Imnon Everyday isip atong partner sa pangadoadlaw nga pagkinabuhi. Isip usa ba to ang dietary supplement?
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Sa mga mahilig unog kape, kay coffee is life good. Di makumpleto ang adlaw kung di yun ka kape. Ang uban kaduha mo inom katulog kaupat kalima yun ba no? Grabe na yun na. Malag na igi pamati. Pero sa ato ang kape, wa kay ang kabalakan. Instead, ayuhon ka pa sa imong balatian sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna kung di na maunga kape imong ginainom, ari ka na, mag-switch ka na sa makabuhay. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients, giusa lamang diha. Usa na diha sa 17 ka mga ingredients, mao ang non-dairy creamer. Ang non-dairy creamer is a concoction sa daghang mga food additives nga mas nailhan isip coffee creamer or whitener. Ginagamit ka na sa mga pagkaon para mo substitute bitaw muhulip ba sa milk powder or to lessen ka na mapakunuran. Mugamay na lang ang amount sa milk sa mga beverages. Sama sa coffee, sa tsaa, sa oatmeal, sa hot chocolate, ingon man sa mga gibake ng mga pagkaon. Dairy creamer, supplier powder, nagacomprise na sa kanang mga nagkadaiyang mga components matud pa sa the United States Department of Agriculture or USDA. Na di ay solid corn syrup, vegetable oils or fats, na ay di potassium phosphate, na ay di glycerides and monoglycerides, na ay silicoaluminate of sodium, lecithin, natural and synthetic tastes, na ay natural and synthetic colors. Mga ana. Dali ba na matunaw, Lady Batod, ka na sa tubig, ka na ang ginatawag na ito o non-dairy creamer? Anako, abti kaayo. Sayon og dali ra kay matunaw sa init nga tubig between 175 ngadto sa 184 degrees Fahrenheit without any adverse reactions such as curdling. Mean ana. So di ka ngay mabalaka, di ba sukro matunawan ana. Oy, kanadi ilang kape kay naman day nay ginatawag og kanang non-dairy creamer. Nako dali ra kay tunawon. Ang pag-inom sad gud nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kay puri butang sa bugnaw nga tubig. Naday mo

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bator. Din kagani atong nabati ang kalitibukan sa atong pagbasag pagdrama sa Chapter 5 pa lamang sa revelasyon ni Choling. Pero wa pa mi end dito. Kaya naman atong isigot ang lulagbitan ng atong danungog at drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, sa atuang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti, smile, diba? And God bless us. Anyway, Choling, salamat once again sa pagpadangat ni mo si mong kaagi. Thank you kaay sa pagpakatawa na ako everyday. Sukad nga na-feature na to ang imong story. Duwa pa tamat mahuman sa itong pag-yag-yag sa tanan ni mong ipadadin here. Kaya na pa yung mga pipila ka mga episode nga kundiin atong i-feature pa ang sumpay sa imong revelasyon. Well, karon palang daan, nag-isip ako. Why ending? Dili matukib sa pungang kong kalipay, no? Kana nag-wish yung kong bakabaton kong friend na sama ni mo. Kana di lang manggayuma. Di lang manintal, dili lang mag-una-una. Char! Coming from me? O bakit? Anyway, Choling, kung basahin na to ang chapter 5 sa imong kaagi, lisod yun na ang struggle, no, para sa atong kaugalingon. Kanabi itong, gusto nato ang sa katawa, pero way gusto nato. Andam tang buhato ng tanan, pero siya po andam ang buhato ng tanan para muli kay nato, di ba? Kanabi itong mayon tanga, mahal na ko siya, as in mahal kaayo, kanang gamay lang yun na pagtubay ang gikinahanglan and okay na ko. Pero bisan gamay ang pagtubay, wag yung mahitabo, no? Mo nang agay kaayon na sa part sa tao nga nakagusto o nahigugma. Pero again, dinis sa atong pagkinaboy sa kalibutan, dilita ng gusto nato ito makuha. Bisa pag feeling nato deserving ta. Pero kay dili man maabot nato, di man nato makuha, di man nato maangko, ibig sabihin, dili na para nato. Dili sa ingon nga, di gina para nato, hangtod sa hangtod. Pwede nga sa pagkakaroon lang as in temporarily, dili pa na para nato, no? Or, gitudluan na tagleksyon nga, dili ihatag ang usa ka butang or usa ka tao, usa ka sitwasyon para nato. Para makatong tagleksyon gikan ana, para makamatunta o ganyang extension sa atong pagpasensya, sa pagpaabot sa hustong higayon, sa hustong nga panahon nga kita magbalipayon sa atong gusto nga relasyon, or sa gusto nga tao nga atong higugmaon and everything, di ba? So, kinanglan kita nga magbaton og pasensya. Siya. Extension, extended, lugway sa atong pailob, no? Sa atong pagkinaboy diri sa kalibutan. Kaya muna ako nakatunan sa chapter 5 sa imuhang revelasyon, Choling, ang pagbaton o pasensya, pailob, o ganabitang pagsabot, nga kanang lawakan pa ang pang-unawa, ang pag-iisip na kanang pwede nga makuha na itong usaka butang, pwede na itong makuha ang usaka sitwasyon, ang usaka trabaho, ang usaka bisan unsa, no? Pero kung di pa na ito makuha sa pagkakaroon, ibig sabihin,

0: naapay giandam ang Ginoo nga mas nindot pa nga oportunidad para nato nga dili kinahanglan nga kita mahiubos magmahay nga mangutana sa Ginoo nganong siyaman nganong di man ako nganong di ba dili kinahanglan nga mo question ta kay naay right time og exact time og kada bitong panahon gyud nga para nang gyud nato nga itagana ang Ginoo para mahatag ang atong gusto. Kung di pa na mahitabo karon, ibig sabihin, dili pa ato ang panahon. Di ba no? So, pailub lang, magpasensya lang, musabot lang, and keep going. Dili magpasabot nga na yusak aspeto sa itong kinabuhi nga murag pakyas pa, maangin na ubang paaspeto, dili ingon na anak. Samtang pakyas pa na usak aspeto, mamawit na sa uban, no? Kay ug mapuhon sa itong pagmata, okay na ang tanan, makafocus sa taadong aspeto nga, dili kay tantong okay. O, oh, di ba? Or, bisag din na kilala mo effort, maabot lang panahon nga, ula, nanalagi ni. Mamuna kung gusto sa una, oh, pero gihatag sa Ginoo nga wala ko pangayo akaron. Ang anak bitaw, kay ang blessing usahay, di man magsaba mo kalita panuktok sa imong door, inig-open ni mo, oy, mauna ni. O, oh, di wow. Di ba? Ganon. Anyway, kamakabay, sunda nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: salamat sa pagpamino sa atong tulumanon. Kamakabuhay, syempre ni Ana imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon karon mismo. Matod pa, busa sukad karon pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong tailibgon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa 1 Pedro versikulo 4 or 4 versikulo 2. Siyempre ayo kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory. Daghang salamat sa pagpaminaw dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
7: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Agoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
2: Forte! Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to. Rexido Forte!
4: Paspas, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, babe.
7: Hi, Mark!
8: Oy, pre, bilima dyan ako ni Moy. Ganong habulo naman kayo sa mga bahay karun?
9: Pre, nakasikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
8: O ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kalitana.
9: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
8: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuha sa takapalitana.
10: Ang Rice and Coffee Mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O libaka kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
6: You.
5: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Din ko believe!

0: Virginia.
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular menstruation na ako. Wala na,
3: so normal lagi sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
5: You.
4: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
4: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3 is 6:08 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning to Bro Bernard Puliscas Jr. Deha. And sa tara mga taga-PM to daday nga naminaw karon sa Kiss FM. Good morning sa tara mga naka-live streaming online na to karon mga orasa sad. May papaminaw day, may buntag sa tanan. And kumusta itong mga estudyante, itong mga workers, yeah, itong mga teachers, itong mga mama, papa, lolo, lola, bisag kusog kayong uwan.

0: kalimot pag take of vitamins and exercise ad ubanan sa exercise matag sa yung buntag mga kakeso karon mo rag ang uban wala ka exercise kay kusog king uwan wala ka walking or sa pana mag jog na diha lang sa balay pwede raman diha sa balay mag unsa pa mo uban diha mag silhig-silhig mag map panington na mamuana so dapat exercise ta kada adlaw mga kakis and kaunta mga healthy food sad. Hi day to Ma'am Nita Valderosa Erwin Sage and Salamanca Nita from Lindaville Phase 1, Tagbilaran City. Good morning. Ato mga kakis na to diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Ato paminawon karon si Doc Glenn sa iyang EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Isang mapagpalang araw Pilipinas, this is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. And today, What's Up Doc episode, we're going to talk about the pneumothorax diseases, isang kondisyon na kung saan ang hangin ay nakakulong sa pagitan po ng baga at dibdib. Nagdudulot ito ng pag-collapse ng baga. Delikado ito, at sa ilang pagkakataon, maaaring magbanta ito sa buhay kung hindi maagapan. Pero teka mga kamakabuhay, hindi lang ito basta-basta na medical story ha. Ito ay real-life drama ng katawan natin na nagpapaalala kung gaano kahalaga ang kalusugan ng ating baga at pati na rin ang ating immune system. Ang pneumothorax ay isang kondisyon na kung saan may hangin na pumapasok po mga kamakabuhay, particularly sa pleural space. Ito ay manipis na puwang sa pagitan po ng ating baga at pati na rin ang ating chest wall. Kapag may hangin dito, nawawala po ang natural na pressure na tumutulong para ma-expand po ang baga. Ang resulta, nagkakaroon po ng pagtulap sa baga at nagiging mahirap huminga. Let's visualize po mga kamakabuhay at i-imagine po natin na ang baga, parang balon po yan. Kapag nawala po ang pressure sa paligid dito dahil pumapasok po ang hangin, hindi po ito nakakapag-expand ng normal. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit biglaan at matindi ang sintomas ng pneumothorax. According to the Global Facts and Statistics, incident po ng primary spontaneous pneumothorax, migit kumulang about 7.24 per 100,000 men kada taon ang nagkakaroon ng ganitong klaseng uri na kondisyon. Sa mga kababaihan naman, medyo mas mababa, 1 out of 9 to 100,000 women nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. When it comes to the mortality rate o kamatayan po ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon sa mga healthy na tao na may primary pneumothorax, mababa po ang death rate nila. Pero sa mga may lung disease, ha, o yung tinatawag natin secondary pneumothorax, lalong-lalo na sa mga matanda, ay may mataas po na chances na sila po ay magkakaroon nito. Sa ilang bansa, no, sa UK studies, estimated about 1.26 death per million na mga kalalakihan at 0.62 deaths per million sa mga kababaihan naman ang bawat taon. Mga signs and symptoms kapag ikaw po ay nagkaroon po ng pneumothorax, no, una dyan ang biglaang pananakit po ng dibdib. Kadalasan, parang matalim at nasa isang side lamang po mga kamakabuhay. Hirap pong pagpahinga or shortness of breath. Depende sa laki po ng pag-collapse, no? Mabilis na tibok ng puso ang pagkakaroon po ng tachycardia and even pagkakaroon ng rapid breathing or tachypnea. Palaging pinagpapawisan, nahihilo, nanghihina, no? And even ang pagkakaroon po ng decreasing or absence of breath sounds sa apektadong bahagi kapag in-examine po mismo ng ating mga kapatid nating mga medical doctors. So when it comes to the wellness management sa mga ganitong klaseng uri po ng cases po mga kamakabuhay, importanteng itigil po ang paninigarilyo. Pinaka-importante ang prevention, controlling underlying lung disease. Importante ang regular check-up, especially sa mga may COPDs, asthma, and tuberculosis. Iwasan po ang diving o high-altitude travel hanggang hindi pa fully recovered. Kinakailangan po ng follow-up check-up sa mga x-rays para makita po natin kung gumaling o may development ba ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. Healthy lifestyle, tamang pagkain, ehersisyo, at pahinga para lumakas po ang ating immune system. Supportive role po ng EXL Makabuhay products, mahalagang linawin po mga kamakabuhay, ang pangunahing paggamot po talaga ng pneumothorax ay medical at emergency procedures. Pero when it comes to the general wellness, immune system support, recovery, makakatulong po talaga dito ang mga natural na produkto tulad po na pumapasok dito ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. And of course, speaking of EXL Makabuhay products, may kinalaman po ba ito sa pagpapabuti ng ating body function, lalong-lalo na pagdating po sa kondisyon ng pneumothorax? Yes, of course naman. Pero bago po natin hihimay-himayin ang lahat ng ating mga detalye, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong kalusugan, huwag po ninyong kalimutan na pwede niyo pong ipaabot at makakatulong po tayo dyan at ipaabot niyo po sa ating programang EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Huwag kayong mahiyang tumawag sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: 1434. Stay tuned lamang po mga kamakabuhay dahil sa pagbabalik po natin, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na bumagbagabag sa inyo. Mag-break lang muna tayo ng sandali para sa isang mahalaga paalala mula sa ating program.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Muli po tayo magbabalik sa ating programa at diretso tayo sa tanong, may malaking may tutulong po ba ang EXL Makabuhay products sa pagpapabuti ng ating body system, lalong-lalo na sa kondisyon ng pneumothorax? Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee is supported sa pneumothorax. Ang pneumothorax ay isang kondisyon na kung saan may hangin na pumapasok sa pagitan po ng baga at chest wall. Kapag nangyari ito, bumabagsak at nagko-collapse po talaga ang baga. Ito ay nagdudulot ng hirap na paghinga, matinding pananakit po ng dibdib at minsan ay bigla ang pagkamatay. Bagamat kailangan po ng agarang medical attention gaya po ng chest tube or even surgery. Depende po sa severity. Malaki po ang tulong ng supportive care para mabilis na pagkagaling, maiwasan ang komplikasyon at palakasin ang baga at immune system. Kaya po dito po pumapasok ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Unang punto po dyan, EXL Makabuhay Capsule ay loaded po ng botanicals gaya po ng turmeric, ginger, malunggay, lagundi at makabuhay mismo na kilalang kilala as anti-inflammatory, antioxidant at immune-boosting herbs. Sa pneumothorax, isa sa critical na problema ay ang pamamaga ng baga at pleural. Kapag nabawasan po ang inflammation, bumababa po ang chest pain. Mas nakakahinga po ng maayos ang pasyente at mas mabilis na nakaka-recover ang tissue sa baga. Pangalawa, ang antioxidant synergy mula sa mga sangkap po na turmeric, guyaman o vitamin C at B vitamins ay tumutulong na mag-neutralize ng free radicals. Kapag may pneumothorax, may oxidative stress dahil po sa tissue injury at kulang po sa oxygen supply. Ang antioxidant ay nagpoprotekta mismo sa lung cells laban po sa karagdagang damage at pinapabilis mismo ang cellular repair. Pangatlo, mahalaga ang immune support dahil vulnerable ang mga pasyenteng secondary infection gaya po ng pneumonia. Kailangan ng malakas na resistensya. Well, ang kombinasyon po ng garlic, serpentina, neem plant at oregano ay may mga natural antibacterial at antiviral properties na pwedeng magbigay ng dagdag na proteksyon. Samantala, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may kakaibang formulation na nagbibigay po ng kalakasan at cellular support. Halimbawa na lamang, ang ginseng, spirulina at ATP peak na tumutulong sa oxygen utilization at energy metabolism ng cells. Kapag may pneumothorax, bumababa po ang oxygen saturation ng katawan. Ang mga sangkap na ito ay nag-a-assist para mas efficient gamitin po ang cells sa mga natitirang oxygen. Kaya nakakatulong na labanan ang panghihina at pati. Ang agaricus mushroom po ng isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and also the mangosteen na may immune modulating effects na nagbibigay po ng protection laban sa infection at tumutulong sa tissue regeneration. Bukod dito, ang psyllium has at guava fruit naman ay tumutulong din sa digestive support na mahalaga dahil ang pasyente ay dapat makakuha ng sapat na nutrisyon habang sila ay nagpapagaling. Nakabuhan po mga kamakabuhay, ang kombinasyon ng dalawang produkto ay hindi lamang direktang gamot sa pneumothorax, ngunit ito ay nagsisilbing supportive therapy para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Binabawasan po ang inflammation at oxidative stress mismo. Pinapabilis ang tissue healing, pinapalakas ang immune system laban sa infection, pinapabuti ang energy at oxygen utilization ng cells. Tinutulungan ang katawan na makabawi ng mas mabilis matapos ang critical treatment. Kaya kung pagsabayin niyo po ang EXL Makabuhay Capsule para sa anti-inflammatory at immune booster at ang EXL Makabuhay Black Coffee naman para sa enerhiya, oxygen efficiency at cellular repair ay nagbibigay sila ng holistic na suporta sa mga pasyenteng may pneumothorax. Ang pneumothorax po mga kapatid ay hindi dapat nating baliwalain na kapag biglaan ka nakaramdam po ng chest pain or shortness of breath, pumunta agad sa ER. Emergency ang tension pneumothorax. Minutes matter. Pagkatapos ng treatment, mahalaga ang wellness management. Itigil ang paninigarilyo, alagaan po ang baga at palakasin po ang katawan. Gamit po ang mga tamang lifestyle and even the herbal support. Tandaan, ang kombinasyon ng modern medicine at natural wellness ang susi para sa mas mabilis sa pagkagaling. Lagi po nating tatandaan, baga natin ay hininga ng buhay natin. Ingatan nito, alamin ang sintomas, magpatingin agad, at huwag kalimutan palakasin ang katawan araw-araw. Para sa personalized consultation tungkol sa pagkakaroon ng healthy lungs, umawag or bumisita sa ating Facebook page sa EX na Makabuhay Plus official page, natural na lunas at holistic na pag-aalaga. This is Dr. Glenn Sanico. Sa ating paglalakbay sa buhay, lagi pong tatandaan, the best project you'll ever work on is you. So take care of yourself and always keep your faith strong. Stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang buhay sa EX na Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: At huwag kalimutan palakasin ang katawan araw-araw. Para sa personalized consultation tungkol sa pagkakaroon ng healthy lungs, umawag or bumisita sa ating Facebook page sa EX na Makabuhay Plus official page, natural na lunas at holistic na pag-aalaga. This is Dr. Glenn Sanico. Sa ating paglalakbay sa buhay, lagi pong tatandaan, the best project you'll ever work on is you. So take care of yourself and always keep your faith strong. Stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang buhay sa EX na Makabuhay.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: At salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imo kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kag layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explicar sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayon di ay ma, mahayon di ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyol po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ma, mahayon ko ni ngun ana. Dangko, kitignapang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Now back to the news in the national scene. Senator Sherwin Gatchalian clarified that the threshold for a conviction remains at 16 votes, which represent two-thirds of the 24-member state as mandated by the 1987 Constitution. He emphasized that this requirement is fixed and cannot be altered by any internal Senate leadership disputes, changes in political alliances, or the number of senators present during the trial. Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution requires a two-thirds vote of all members of the Senate for a conviction. The 16-vote requirement is absolute, regardless of which bloc controls the Senate or who presides over the impeachment court. The pre-trial conference is set for June 18, and the trial proper is scheduled to begin on July 6 this year. In other national news, the death toll from the magnitude 7.8 earthquake that struck in Mindanao has risen to 53. And now, according to the Bureau of Fire Protection spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo, some of the recovered bodies have not yet been identified, while some of them are still ongoing or undergoing validation. The number is higher than the 45 reported deaths cited by the NDRRMC. The Bureau of Fire Protection also remains on full alert in Davao Region and Soksarjen, with all personnel on standby as authorities continue to assess the damage and respond to the aftermath of the earthquake. News overseas, the U.S. retaliated with an airstrike against Iran after U.S. President Donald Trump accused the country of attacking a U.S. helicopter in the Strait of Hormuz. According to the United States military, the operation, which had begun 5 p.m. Eastern Standard Time, was allegedly in response to the drowning of an Apache helicopter. The U.S. insisted that the attack was a response to what it called as unjustified Iranian aggression. Amid rising tensions, the U.S. president said he was hopeful for a possible ceasefire agreement, but there has been no direct agreement yet to end tensions in the Strait of Hormuz. Alas 7:02 ang atong oras. Ano yung pinaka-latest na lakat sa panahon gikan ni Leonard Samars Pag-asa?
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga dawtang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tog southwest monsoon habagat, kining maong sistema mao'y nakaapekto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip na sa Bambabuyan Islands, kining mga lugaraha karong adlawa makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpadopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagbiyahe sa Tagbilaran, karong adlawa makasinating kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga taklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan o pahinga na ito sa patangkasagpan nga mo ay mapasalabi ditong napita sa may northern Luzon. Samtang kadagatan usab nining mga lugaraha, kasarangan ang mga pagpalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan o pahinga na ito sa habagatan nga mo ay mapasalabi sa ubang bahin kaayon sa nasod o ingon man sa dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ni ning malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon o musalop usap kini sa may alas 6.3 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagaikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Unido Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:05 on KISS FM.

0: Zera Arcayena.
1: Gisaway sa publiko ang luyang aksyon sa Kapitolyo sa pagbabalik sa whale shark watching dinhi sa lalawigan sa Bohol, samtang giangkon usab sa Kapitolyo nga sipyat ang nagasumpake nga implementing rules and regulations o IRR sa ordinansa sa Marine Wildlife Interaction. Sa programang DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 10, si Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay miingon nga ang kakulang sa saktong komunikasyon sa Technical Working Group o TWG sangguni ang panalawigan og sa mga marine experts ang hinungdan nga naapil sa IRR ang closed ug open season apan wala maapil sa ordinansa.
2: Atong mahinungduman nga sa pagcraft pa lang sa enhanced Marine Wildlife Tourism Ordinance, nag-invite og mga marine experts, and sa discussion pa lang, di pahibalo na gyud nila o nahisgutan na gyud nga na ay open season og na ay close season. That's very clear sa mga discussion. Now, kung ang final version sa ordinance wala maghisgot o open season o close season, wala kini ma-properly communicated sa technical working group sa dihang nag-craft na pod sa implementing rules and regulation. Sanglit ang mga members sa technical working group, apil ang atong mga marine experts, na put in mind naman to daan sa discussion nga na ay close season o open season, na carry over siya sa IRR. Wala may proper aviso po nga sa discussion sa sanggunian, giklaro gyud nga walay open season or close season, tangtango na, kaya ron unta po ba consider sa IRR. And then sa ordinance mismo, it is already the executive department na gihatagan sa authority to craft the IRR. Pero we welcome the comments sa mga members sa sanggunian aron nga matanaw nato na. Wala man ma-properly communicate kintagyod, ma-coordinate nga specific instruction nga dili apilan o close season o open season, ang mindset sa technical working group maokintay na butang sa IRR.
1: Ubos sa kasamtangang IRR, gideklarar nga close season ang panahon gikan Hunyo hangtod Nobyembre, samtang open season ang Oktubre hangtod Mayo. Naapil usab ang close ug open season sa IRR tungod kay walay atol sa panaghisgot. Gipunto ni Attorney Handel Lagunay nga walay problema o makadaot sa open o closed season sa whale shark watching kay sama ra kini sa pagpanagat nga duna sab niini.
2: Pagpunta tanaon, mas nga gani ang fishing bitaw, Vice Mayor Tibbs, na may closed season o open season. Unsa man kinta po yung nakadaot, what's wrong o na ay open season o closed season? Ang primary principle sa pagpasa sa ordinance is ang wildlife man. Tingali ka nang gusto nga walay closed season kay gusto lang yun nga maka-income all year round. Pero ang declaration of principle sa ordinance mismo nga mo'y giaprubahan sa members of the sangguniang panalawigan naghisgot nga marine wildlife is priority and the tourism is only secondary. So kana palandaan that gives guidance para sa IRR.
1: Hinoon siya miingon nga bukas ang TWG nga tan-aon pagbalik ang IRR ug kung aduna man ugaling ang aing usbon, andam nila kini nga himuon. Giklaro usab niini nga ang naguna nga katuyuan sa ordinansa mao ang pag-amping ug pagpreserba sa mga mananap ug tanom sa kadagatan ug ikaduhara ang turismo. Una nang gibutyag ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga wala pa makasugod ang whale shark watching operation sa lungsod sa Lila, bisan pa og nakakumpleto na sa tanang regulatory requirements ang pribadong operator tungod sa maong palisiya sa IRR. Dako usab ang epekto sa closed season sumala sa mayor, dili lamang sa operator isip negosyante, kundili usab sa mga empleyado ug mga pamilya nga nagsalig sa whale shark watching isip panginabuhian. Ang pagsira sa whale shark watching sa Bohol, mao'y nakaingon nga ni kunhod pag-ayo ang biyahe sa eroplano gikan sa Korea, paingon dinhi sa Bohol nga gikan sa 11 ka flights na himo na lang kini sa 3. Gikan diri sa DYRD newsroom kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin subling giawhag sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga sa linog ug tsunami sa probinsya sa Bohol. At ang paminaw ng report ni alagad Allen Doydora.
0: Subling nagpahimangno sa publiko si Engineer Nolan Evangelista, Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX Bohol, nga magpadayon sa pagkamabinintayon tungod kay dili matagna kung kanus amo igo ang kusog nga linog sama sa bag-ong kusog nga 7.8 magnitude sa Mindanao nga mikalas na og kapin 45 ka kinabuhi sa pagkakaron. Matod ni Evangelista, daghan pa kayong aktibong fault lines sa Bohol nga wa pa maglihok og kini mamahimong wahinog dan sa kusog ng mga linog sa umaabot.
2: Pag binatayan, ginapunta kayo na tay yun ang mga active fault di rin yawa, mga liyok, di southern part sa Bohol.
0: Gitumbok niya ang habagatang bahin sa Bohol nga dunay daghang fault line. Lakip ang south offshore fault, kanimutang duol sa Anda. Kini nga fault line nakaapekto sa mga lungsod sa habagatang baybayon sa probinsya, gikan sa Anda, sa Sidlakan, hangtod sa Maribohok, sa Kasadpan. Gawas sa mga fault line, gipahinumduman usab ni Evangelista ang publiko nga dunay mga trench nga nahimutang sa gadagatan duol sa Bohol. Bina ang Surigao Trench o Sikihor Trench. Matod niya, kining mga trench adunay kapasidad sa pagmugna o kusog ng mga linog ilawom sa dagat nga mamahimong musampot sa tsunami kung dunay dagkong paglihok sa seabed.
2: Ang kina mga duol na to, kaning nasa eastern side, kining sa Surigao area, na may trench niya. Yung the west side, ang Negros Trench, kanang west side of Negros na diha. Pero wapod niya siya maglihok po.
0: Samtang, ang nahitabo nga 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani, layura sa Bohol ug wala kinepekto sa mga fault line dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Bayintiono minutos pasado alas 7, dres atong DYRD Breakfast News. Good morning, ato kang William Byron, tricab number 2684. Kanunay kining naminaw sa atong DYRD Breakfast News. Ugubang pang mga programa diri sa DYRD. Maimbuntag sab sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga adunay Smart TV, i-like ang DYRD. Kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Himoon karong buntag ang pakisusi sa sanggunian palalawigan kabahin kini sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko guban pang pampublikong transportasyon. At ang paminaw pagbalik si Alagad Alin Doydora sa kumpletong detalye.
0: So sihon karong nga buntag sa komitiba sa sanggunian panalawigan ang gabahin sa yangungo sa mga pasahero sa mga pampublikong sakyanan, ilabi na sa mga fast craft o barko nga nagpabiling taas ang plitihan bisan dunay paggunhod sa mga presyo sa produktong petrolyo. Ang SP Committee on Public Utilities and Franchises ubos sa pagdumala sa chairperson board member Tomas Abapo may mohimo sa pakisusi uban ni board member DJ Balite o gubang sakop sa komitiba
5: sa katong mga naproblema sa mga fare ticket sa ato mga vessels para na kung gamay na kung gaya it would be better nga mag-meet halfway wherein okay sa mga pasahero, okay po sa barko. So now naminaw mo ko sa mga yung ninyo, so rest assured nga I hope nga makuha na ko ang inyong mga tagustuhan to meet equal.
0: Una nang nawagan si Abapog Balite nga to sa mga shipping companies nga kunhura na ang presyo sa ticket gumikan kay ang rason nga nung misaka mao ang pagsaka sa gasolina apan kon na mihinay na usab ang ugunhod ang presyo sa lana nagpabilin mang gihapong mahal ang plitihan sa mga barkog fast craft. Gawas kang Abapog Balite na nawagan usab si ex officio member Joanna Cabalitinitay sa pag-adjust sa plitihan sa tanang matang sa transportasyon dinhi sa Bohol. Lauman nga moatubang sa committee meeting ang mga hingtungdang ahensya sama sa Maritime Industry Authority kon Marina na may regulating agency sa mga shipping company, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o nga Department of Transportation. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning. Nilito umbay, nagtanaw ka na to karon gikan sa Balilihan. Mercedes Matalines, nagtanaw live, gikan sa Australia. Pas an aviso, nagtanaw pod. Og usab, good morning ni Maribel Labuan. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Usab si Irma Shiga, o gesto ni Orcolio, o John Orcolio, diha sa San Isidro, Baclayon. Patay ang usa ka lalaki human maligsan sa usa ka sakyanan samtang naglingkod sa Dapin Sadan dito sa Barangay Tawala, Panglao. Sumapa kang Police Sergeant Rex Bastasa sa Panglao Police Station nga nahitabo ang insidente alas 7:45 sa gabi sa lugar nga duol sa Bilimar Alona sa barangay Tawala Panglao. Ang biktima giila nga si Arvin Kuriba, 53 anyos, usa ka panday ug residente sa lungsod sa Pilar, Bohol. Samtang ang driver sa sakyanan nga nalambigi sa aksidente giila nga si Ronnie Sarausus, 25 anyos, ug residente sa Abuyog, Leyte. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nga naglingkod lang ang biktima daprinsadan sa dihang nadasmagan siya sa sakyanan nga miliko sa maong lugar. Wa na mada sa tambalanan ang biktima, human nakabsan sa kinabuhi tungod sa dakong kadaot nga iyang nahiaguman.
6: Yes sir, confirm sir, nailhan unya na anak sa dag mga tagtungod kagabi nga niadto sa Syria.
7: Mahinganlan ba nato sir ang maong biktima?
6: Ang maong biktima mao si Arvin Kuriba nga lalaki, 53 anyos. Uh-huh. Usa ka employee sa company sa Datim, usa ka karpintero.
7: Construction worker ni?
6: Construction worker.
7: Okay. Kisa may nakaligis ani sir?
6: Ang suspect si Ronnie Sarausus Gumya.
7: Sarausus?
6: Yes sir.
7: Okay, pila edad?
6: 25 years old.
7: Taga asa man ni?
6: 25 years old o residente sa Kapilian, Abuyog, Leyte.
7: Abuyog.
6: As driver of a jeepney.
7: Unsa man ning jeep pasahero ani?
6: Wako kay balong gipasahiruan man siya sir, basta
7: okay.
6: Recorder.
7: Jeepney driver.
6: Siya.
7: Jeepney driver. Okay. Kining si Kuriba taga asa man ni?
6: Si Kuriba taga Kansungay, Pilar, Bohol.
7: Pilar. Okay. Unsa man kuno ning panghitabo sir? Ligsan man.
6: Base sa report na gitala dere sir.
7: Oo.
6: Samay alas 7:42 sa gabi, ang driver nagmaneuver og U-turn.
7: Okay.
6: Sa parking area sa Bilmar.
7: Mm-hmm.
6: Unya accidentally nga na-struck and drug ang biktima. So, nasagi.
7: No.
3: Pamahayag ni Police Sergeant Rex Bastasa sa Panglao Police Station.
8: DYRD Radio Balita. Balita.
4: 27 minutos, pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News. Usa ka Koreano, aksidente kanina ng kurintihan. Huma nakahikap o live wire samtang may katkat kanina sa usa ka advertising wall diyan sa lungsod sa Panglao. Mato ni Police Staff Sergeant Rex Bistasa diha sa Panglao Police Station nga nahitabo among insidente sa Purok 5, Barangay Danao, lungsod sa Panglao. Ang biktima na ilhan nga usa ka Jong Hoyo, 46 anyos, ug base usab sa initial nga investigasyon, mikatkat ang Koreano sa advertising wall nga aduna unta kini kuhaon nga tarpaulin. Apan nakahikap kini sa live wire hinungdan nga nakuryentehan. Luwas rahino na mong biktima o gidakinis tambalanan alang sa dugang pag-atiman o pagtambal sa mga paso sa iyahang kalawasan.
3: Good morning ni Irma Shiga nga nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw pod. Ansoy Kumidoy, Makit Yongson nagtanaw gikan sa Lubok. Usab si Ryan Palak nagtanaw gikan sa Valencia. O si Aida Lamanilaw nagtanaw gikan sa lungsod sa Tubigon. Gimanduan ni Kongresista Babayap ang Department of Public Works and Highways ug ang kontraktor sa proyekto nga paspasan ang pag-ayo sa Bato Bridge dito sa Barangay Kabawan sa lungsod sa Maribohok, human mahugno ang approach sa Taytayan, pipila ka adlaw na ang milabay. Ato siya pagsusi sa maong lugar, gipadayag ni Yap ang iyang kabalaka tungod kay ang proyekto gisugdan pa ni atong tuig 2024. Apan nahiagom gihapon o kadaot nga nakaapekto sa pagbiyahe sa mga lumulupyo o mga motorista. Matod pa ni Babayap, nga giingnan na niya ang departamento sa DPWH o ang kontraktor nga paspasan ang trabaho aron maablihan pag-usab ang taytayan o malikayan ang dugang kalisod sa mga katawhan nga napugos sa paglibot sa ilang ruta.
8: DYRD Radio Balita.
4: Kining DYRD Breakfast News, ato kinis maing tinguha sa Island City Mall.

0: DYRD Weather Report.
1: Mula sa lakas panahon ng paminos Leonard Samar, gika sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Ani akining pinakaunhing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong gimonitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining sistema nga southwest monsoon ug habagat, mao kini nakaapekto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip mosab ang Baboyan Islands, kining mga lugar karong adlaw makasinating maraghumon nga kalangitan ug adunay katag nga mapakulan, mga pagpanubakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip mosab ang bangbayan sa nasod, o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o tekwens taggilaran. Karong adlaw, makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsa ng mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatan o pingon nga to sa batang kasagpan nga may mapusalabi ditong napita sa may northern Luzon, ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa umang bahin, mahinay ug ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga ato sa bagatan nga may mapasalabi sa umang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Base usab sa Thunderstorm Advisory number 4, ag-issue kini sa may alas 5:41 sa buntag karong adlaw. Doon natin mga pag-uwan-uwan. Una, expect dito sa may Dawis o Banglaw. O occurrence ng mga pag-uwan diha sa may Loon, Maribohok, Cortes, Tagbilaran City o Baclayon. O ingon masab sa kasikbit ng mga lungsod. Busa, ang atong adlaw, ang atong sukod sa temperatura karong mga panahon na, or karong adlaw, magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang atong adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon o musalo pusap kini sa may alas 6:03 sa kapunon. Dinin lang kutob, kini nang gigikan sa DOST de Pag-asa, Albuquerque, Borda de Station, yun na sa mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ganis may tinguha sa Island City Mall at ang dugang balita din sa DYRD. Radyos Katawahan, naging salamat ang mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minuto sa Diba Magalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
16: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
17: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: Isa, duha, tulo, patlima!
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Oras de WYRD Worldwide, alas 8 sa buntag.
1: WYRD. Balita, balita, Pilipinas.
0: Kini nga balita Pilipinas atong nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya ganis mga baterya ug motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Ni saka na ito sa Sigwitay 3 ang namatay. Gumikan kini sa 7.8 magnitude ng linog na migo dito sa Mindanao. Matod sa tigpamaba sa Bureau of Fire Protection nga si Fire Superintendent Anthony Arroyo, wa pa mailhi ang pipila usab ka mga na-recover nga mga patayang lawas. Gipailawang pagsab kini sa validation. Ang numero mas taas kini kaysa 45 nga gitaho usab sa mga namatay nga gikutlo kini sa National Disaster Reduction kon Risk Reduction Management Council. Nagpabilin sab nga naka full alert ang BFP Davao og sa Soksargen uban ang tanang mga personahe nga naka standby samtang ang mga otoridad nagapadayon usab sa pag-assess sa kadaot og pagtubag usab sa mga resulta sa linog.
2: Gitinaw sa kapulisan dito sa Aurora nga way bugat nga butang sa lawas sa duha ka mga basketball players nga nalumos. Kinisukway sa mikalat nga tao diha sa social media. Una nang gibutyag ni Colonel Percival Pineda sa Aurora nga wa sila'y nakita nga foul play sa insidente o gituuhan nga gianod sila gumikan sa kusog nga bawd sa dagat hangtod nga nalumos. Kahinumduman, nga namatay sila si Rene Baterbonia o Divine Adile, mga basketball players sa Ateneo de Manila University sa Osaka Resort dito sa Aurora.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
1: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas!